Ele lenga luenga fa vai tai mi wotele malu ai tatu ai nga sa mo a tu tu ele chelo fa le mana na ya ai nga mo we mata bale ole tanga ta sa we nga luenga luenga fa vai tai mi lo ye lo ma fa fa se me a nga se me tau mo lo na ai nga sa mo a ye le tatu fa linga tatu mai no tatu pokala me vanga le uli I want to go to the oil and man to one of the casa pets and appliances or look for a solo and tell you a lot to put on. A sick your moenga on a four TV or telephone, Maletero Lanto Oloa. By look yaina a far for formal reader Samoa, in a name for Salonga. Mawani me alofa my casa pets and appliances. Have you only lol 555 Great South Road, Iotahu? Or the toll of it to River Great North Road in Henderson. Bala wala telephone over Selau, Lua, Lua, Lua, Lima, Favalu. Over se lau lua lua lua limba fa valu ai tangole omi omi le nume la lua e tef so ta yetu o ta ho ho ai omi omi ana le tasi mo Henderson Christian Savings ole unanga fso sani ai I le nga lue nga le tua e ala I le lango lango ai lango lango ina o le fokusi ina le fali ta puai o maoto fa fia ngainga fa pia I le fa tau Toi fa fowa mod on ngal winga. Ya wala wala le tatu telefoni le ole oiva lima valulua o otor fitu. Oiva lima valulua o otor fitu. Be fa so tayana le tatu emaili ole info at christiansavings.co.nz. Tatu ngal le fa tasi e fa lau tele le malo le tua aya yona ya inga fa vitoa. Sata ui eita penaga o lau mala. Osa ili se samo o imale ainga o le Enterprise Motor Group mane I Manukau o lau fale ta vale fa moe moina e tele ta vale matang o fie filifili ma iai tele so sani ale au fainga luenga ma oe mo se ta vale mo se ta vale tala fia ngai sumari tu atusi leo le lima ono fitu Great South Road ina I Manukau pe asi asi fo ilo penga te failangi Ole enterprise.co.nz Wala wana telefoni vili fua over selau lima o lua lua tolu fa over selau lima o lua lua tolu fa Enterprise Motor Group in Manu Chau sa ili fili fili ma abe lua lau

Au nanga matau tu ala matau mafana ola tatou atunu Lene fo yauli fa malo atu ya te autou Pea lava na tinga lue mai yei mai maua mali tau tuale Rede sa mabali pakala mele fia mai Ia ua lo fa atu mo oe manu ia tene tiu te wanga lue nga O lo fia ngai mo autou le nei fo iaso aia Au lo fa atu mo to tele fo ila tolo wafuto mai tafai fia lo langi Tafia vai atu e wae sao Mai fa se mai se pea Au te fa tali ya si e sao

Tua, pe le fa fonga ba yai le nei fo vaenga le ole disi o tatu fa fifiaka fa lenganga, wa fa mai atua le tatu po kalami le napi ona yai, ia le lu tau fa lenganga mo tatu. Ile nei fo ia so lua te iloa wa ta wa telefoni tau wa le upo le tua. Ya motato umala pena fa fonga mai fa te fo di sunga fa fingainga ya Reverend Edsone ngafa ta pena ina nei po kala me fa nganga motato ile va he wanga fo po o nga ton a o le aso mo le aso ya ta pena tu tanto i tatu tu te manga lu nga pena masan yai te bele wati lo 2 minute tale tu la tasi tal tasi te mo le va tu tatu telefone nga le Britania.

Nei le tu la jasi fa fonga jato musical le foya oli. Ya malo le mauto mailungo jato po kalame. Fa malo tu foya ti la tu le na wang ya tu monga luengo tu choy. Malo ya fa malos, fa malos. Malos ya tu niti mana vole lua, vole tolu. Fa ya mwini kwema mafu ya adila uma. Le na tau foya tu la udang malto tuar sunga tong sia. Oi si pisio tong sia le ya so lua. I wouldn't call it all out number two, a left to my little tattoo, what's normal to do to make a car. A tail, your tabar, electoral tattoo, to I fail of feeling up. A last metal polei, while doing a tabar to Manawai, I may say of a upale or tail and never time me. Our foot tattoo, tabar and I, illotuale, sunga tungsia. But I yell over, I wanted to for the tungsia, all the tassi, fafitolum fatassi, all the tassi, fafitolum fatassi. Malanga to a tusile te sabat bari ati yai Yelula ala awari kaum kalpi Ole sabat bari ya ile lua selau Kevin D. Stribe na in Manukau Te moa tong isia I leono aso la vayaso Tong isia I lefengalu inga la saya lo lotu Wasala momong ya la uso Wasala momong ikong isia wareko eloku wareko efengalu inga la saya Yol mele manga yai Ay doar kanga ka usalamo Yol alme ko efengalu inga la saya Salamua kong siya lek wal miang wuri ko efeng ulang rasa. So salamua ya. Salamua. Wa salamua ya ya stongi. Papa lo tiri so tatu ai ngalomba futo bai sam. Ile tatu wa tasi ono tesi mal tasi famo. Ile tu wa ilava ila tu lo ma futo bai nungal Facebook ma nungal YouTube. La umalinia so dua es de kede babi ola ka kala le fai ol kede babi la duaso ai ola ka ata to no fo ima ta to fo fa ma fo fo yai pe ata ol to sanga o ka se umia pe ku nga kar ka usanga ai ata to mi ngoi ngi le aso o ai baila le waso mo le ol nei wa fa fo ila ia yuni yuni yulai au kuso si tem o sa umalo yuni ko ku le skolu masin Oh sorry, maka okia so ya. Peya ili I. Peya kaka ukeri ya makar ka usang. Ya la ufai fai maria kwa yungi ya la umma kwa umma leongo ma ono ma sinon nito usang. Wo all wong. Kako vivesi, vivesi, vivesi ya. Vivesi, vivesi ringi o langa meringi so ifuang alo tatu yai. Vivesi o, vivesi mai I, vivesi yangi o. Alamu wang isa sa, alwaki sifo. Ai ese malmingo yer kaibi. Alme kako memane fo ilia. Or tatu nga yoi mal tatu mingo tatu tele ilo ai ia le mingo ia le taimi ai mai sial tatu ia nga yoi manga lue ia ile tu ai le tapo inga ne tatu matu matu tu e moto malawa pau albel fakta ile li tatu fafitai ia ile tu e mea umalava wata pena mo tatu le aso a fa pe fo wa umalene iaso e fa noa noa ia Oye pa uye o o ya ma fuine fa no no a umbringi aso ke de fie fie ma mo lata o la se mi o ma fa ilo ma fa fa o la fo ise se ta ua o la se se a nga o le upu fa no no a ya te o ile aso a to ai ta ulo le ngala ta ai a fa pe te fie fie ile aso o la se ta ua fo ma so na nga ya te ti le la ta ua fie fie ya wa ye ti le ta ua Ole fie fie ile aso e fa faingo fie me uma ah mafu ile te fie fie lo roto fie fie lo tangata fie fie ma fa ai fa no no ni e ma mango i tele le afian al chino tele le afian al tangata pe a fa no no no ho vinga ka kawan ka ko fie fie ah e ta tau na tatu fie fie ile aso mo le aso ta pena le le tato ya tatu mo le fie fie Tatu mau le ori mai le li. Ya umba le aso. Ola hai se kweri pa ringi mea umba le lofo ma le angar leo le tua. Se balte ma le wate le osifur ma lua minuto te rele chula chasi. Tatu wa si asi atu ya Felice Mikaele. Loretta le nalu ile. Lo le kafo ile le ngalu oi omi omi. Le wa salamo le wa koi fo imai. Kamai ki mar kamale a inga rele wa. Kwa salamu wa inga wa ule mapu mai. Wa abahira le leke le mapu mai. Yama la tutau tua. Soa ni ato ele te fia fia omi omi. Kama masingi fu ide fa se se ingo fi. O hau kere ialu ha. Kere ialu ha ye meo kalonga fai kupe ha. Ai kake fai longo longo ha iska. Kake fai mai.
e fiki mai do fiki mai do pe ka ilo pe fi pe afe ya pe valu se lau e malo ai ya ke fa fa mai koi omi koi omi fa mai la e a lo e o malele koi ngau umare nga seling mo pe malo tanga ta malo tanga te fu ile kama omi la ne a fuala ye a fa pengila ke alu ke omi ai ke o mangwia o yu ke wai laki I ka iru fai meisi tangata e ere manguia, meisi kanga kaore laki. Ia, ai kewa e laki I re omi omi la lea. Awa loko kofa nga, saulo le fali. Saulo le fali. Awa ke ngau ngau kele. Hava penga e laku lo o omi aku ngol kama mua mua. Ai fi liki mara kama e afe kala. Oi, ole ale mele akwe fao popore ngabe awele saulo le fali vaisko inga le ki inga e. La le ise leo le ikamaki. Ai la fai ale ngei mare ngai e. Ai va pe ko mi pe mo ti si afi ele ai se mea I wo ele ole ka ko fa kan kali makwari ai se mea ya makwa mi si a ko li si a wafe kala loleka ai mangui ko sa lo fali sa war fi kinga mo mua afe fali lo sa do la yele kwa pole mo do ko inga la wafe kala le nga I don't le pihaina ko me ko ngi ai alu o elo le ka

tangi tala tala si toe ina ina wafiwe fa atali lo reta ele yo umai alfa ingol vayaso ha inga ka kiri lea mea maluai omi omi maluai ai wafaka kamto kafali moku I ori mele omi omi Kangi for that, Kamaya Kanga Kamaya and come up Kangi. Yaong, Ela, Yaking Ayo, Omi, Omi, Ayo, Mayanga, Ye Kangi Kau Kala for me. Bella, Lori Kala, Le Wal, me, Makwa, fighting him, but an armor, Omi, Omi, as I went out. Kangi, Kamaya, Kero, Lily, Yaha, Oma. Kamu fai mereka ayo keofa uleka Wale lo leka uleka Leka keofo, keofo Kango ngofo mayako uluwa kafanga ulelu kwa Kwa iva Yafu nga manga odili umayi nga yokei Yafu wa amariko odima Lewa sulu fahai, bayo lo kinga inga ako Wale aka ngikau kala ya leka Aku anga wa angwa leka yomi ominga Alpungo ya le kai dalu makwa pungo le salamoa. Ma pere e koin koi fiki mal pingsiong asu kwa rufa ingol bayas. Oti koi ingol le kangi fa ngongo a ole kai on. Pawan me ole masusu an makwa pawan ole masusu ding loi. Pawan me ale e koin koi kalu pingsiong asu rufa ingol bayas. Yang ale laku mangap Ali fa fanga ya mal fanga Kwa pa e kwa si ko inga ya al fanga we makwali fa fanga Ye pol fa ingos ko ma ya deka E ki ko ya lor fa ingor ka usanga ya nga esa ma ela ko ya A to le va di kampe pa du lile la ko yo la va kau kau leo lang iya kau fai kehir omi omi angar kamal leo omi omi ah eh fasi ngaka fasi kangaka alu fangai kau inga ngai buat makan pa e phoning Hai bila wajib lewat luas full dua minit aja leh cula casi. Evai bangar ni fu yauli. Ya mi ele malu ru oleh kungu. Ku fa pe e va ilan fa me yela lo ke kio le kau kio ka ko mi o mi ka ko kinga e fe ko fa ngo ka la ai ar ke o mi fo fo ora kai ka ku ala lo e fa me ta tu yo yo ai o ka ka fa fa ma ai ale le le le ya pin ko e ka le si ya wa ale ama lo le e ile ku pe ala mo mal po sai mingi mo mal ka nga lai sa ole pauka e ama fo ile so swangi wa le ka ka so I fuanga E me ka o pinko o loa. Ya e kera kwa la ke omi omi. E alo se ring. E nga mo mela uka nga lai sa ola pusa sa imingi. Wawa nel manga il fakumunga la uka po. Alo walo la le ke omi omi. Nga uri kupe le se pusa sa imingi momo ye. Nga loi maka maringi. Ngai manga yo mo pinko fo ye kalesia a ya e kalu lo o ye ker ke omi omi ya la kulola ya uya wa e fi fi ke ka ku ko inga malu matua yo ta fa fa wai ya fa al se le ngi me fa ile kalesia ala mo mo pusa sa iming ya mo mo ka nga laisa mo mo ka nga suka o le pau ka ka me o fa si mori o paste ya nga mai lola ya le makwa le ko ya se fa ka nga la ko I mo pinko le la nga pinko le nga mo omi omi le nga Ok, fa yak fo ila ori mamengi o lo maku kwa mako. Eh, langa le, langa ukilo kilo fa ori. Oh, fo ila kwa ma ili mamengi ko inga me yo mo mo fangu omi omi fa fa ingo mela. Ok, maka ukiyo. Eh, maka ese inga pe mai la leval ko inga ili kamala le. Ah, eh, fa yifo fasa wapa lo maku wangawe. Eh, fa yifo fasa wapa lo maku wangawe. Wale poka. Ede mau le fasa gua perko ingal ngapi perko ingal mal fengol omi omi. Mana ngaya? Mana ngaya kira dengar? Yang malu le pinko ya kufu uru mereka ngalih sama mereka fane. Yang
lua mai le ko ko fo lua mal pousai mingi ya vai la fa mai lua ai lua lua pousai mingi ya mal ko inga ea ma kua ka nini kai ka pousai mingi ka si le omi omi le alo faria ingi uros e ma kau kia fo le ori ma kama ke inge ki le ni mal kama ime le la ngoi ale rose ah rose e fa ya ko fa kasi kasi do le ma fukanga ki nga ya le rose e ma ka ukia ya fa balo atu tata wa tuno a lo le ngo sa ringe fo ya so bo ila to na wa nga ya tu motu te manga ru ngo to toy fa mai ale le nga ru na bo ila to na uta pena tu mo nga ru nga la to le si fi ya fi ya nga i le po na ne ya malo ngo sa ia Papi fo ila tu eta pena tu mo nga ru ngor sif po. Na wa ma sa ni fo di fa ngor nga ru nga la tu le pia fi mal sif po. Wa le me ye matala. Matala yo fo ya wi alta ma apa pe fa ngor nga ki ngar sif po ai mor kama. Yo fo kama ai mor po a ko. Di ala ala pulo nga maka e. Fa ma texte de ki ngar fi ngor nga sif po. Ya por ki ngar fo ya fa ngor nga kama sif po. Nga ya ai fainga ruenga kama ai ngofo ngofo ri kinga au ke moi ngofo moi kama ki ai ngofo ngofo e maka maka le akol ko inga le fainga ruenga Luas fulu wala minu jote ene ile tula etasi tatu eva eva itatu musika ya mauma kwa ya maringi yaso uka oka eka ili leika ima anga yaringi yaso ili kai kai leika ikai umaringi maanga yaringi yaso ah. Yeah, if I ever find the lake.

Leo does from a family to tell her to lie, Lua. Matong of fear for solar retro motato, tatu pesela iam tatu fear, mavid vi inga ilia tua, or have no tatu tifalong long oil and a fion for ear. Here for so fully tatu proclaiming motato, or sit down of tanga falanganga le motato, umalama, ilene yaso. Now your tatu falong long or upole tua, if fanga in ailu tatu wall of falanganga. Wa le leina fa fanga le tatu wola fa le nganga wa fo ila mai le yele li ola langi mana u fan fan e tamo fa ile peti le tatu wola le ma fai ona man malo ina tato le te te man malo ina le ola langi o tatu tanga ta aisa fa tu muina tatu wola upo le tua tatu te sabali ma te ule afionga le li o tatu loto fa ile ma so sani le tatu fo langa o le taimi ne uta babai o ka o kai te le o fa fita uli te le mbeo lo anga imai e ngati di tono tatu wahinga tiri fo tono nga ruenga ma so se vaenga lo langi le nei lo tatu lolo o anga mai yele di lo langi tatu la tatu fa malus tatu matala so stein ya tatu on sai tatu fa malosi tau lo tatu va ile li tau la tatu va ile li o afa fi tau le o mai ala ti bi pi ile li Sele mana iol falatalata ili atu iti mi uma, ai falatalata ili atu, ai falatalata mai fo ili atu iati tato, ai tato fai taulo na upu, tato ulolia, ieli mele fina ngalo le ati o tato tangata, la fai feta lai mai le atu iati tato, pe tato fai taulo na upu pola na fionga. Ya, viele li faftai li tato watu nu faftai fortari eino nei po kalame a reto leola, tono lo fafinga luenga, tono lo tavale, tono lo mauta po lulawa. Ya, tono mauta ngase ngase fe lava, Lesa e mawa maile tatu pokalame tahua lini vaya ngalesu. Ya ngale leile tuwa mafamli hati ya hati utou. Mabalo hati riso tatu paangalo mafuta mai. Ta ele tole pai lii pele malolo se fumanuia. Patalo fatu lini vaya ngalea oli. E utaro pena fai maile tele timunga ya lantou inaifea. Yamuki Samoa yutulei lelo mafuta mai yai. Ya patalo fatu lini tatu paanga umalawa yamuki Samoa lelo fatisima ilunga tatu tautua. Pamalo atu ya luatolu vafusuanga, fafutani mafuta maile neifo ya wauli. Ya ma, niso tatu paanga. Malin, fonoti fatalofatu, fafutani mafuta mai, malole onsai, malofo ile fengai mangaluenga ta malii. Kipsen, fafutani mafuta mai, ya angalefo ile tuwe tiuto mangaluenga lo fengai mautou. Tali tulai luo, nisei atufo ilo tatu lofo ile tofaya fongamose mwani fanzisione. Awali fa awino tatu poklami. Kaya oli talo ngao. Le talong al maroons male au malo se new south wales kaya fu ila ka kumaka maka fu ile fa belari poko fa belari poko ma vai sau ke sainga ya pe vai sau wa li sa poko ko pai koko pare ke lo manga yo me ai ka ngai popo al malo new south wales la sot tayao talonga ya tap tap wa ile E wafiki, leanga yeisi ainga. E se me tapua yel ti namala na whanau. E se fwoni awe tapua yel ta mamala na whanau. E fwoni la isi talonga, e se me tapua yel whanau. E se me tapua yel matua. E ala kai me fwoni lika ke wafaya kwa yeisi ainga. Ah, sorry. Ma kwa vevesi ma ya. Kwa vevesi ya yifanga. Oya ya isi ainga wa makwa. Ya elile yal tap tapua elile. E tap tap po ile tatu le aso ataya o tatu te popoli e umao kama ia eso e mai e sengida ko ku ya ko su ka ku ka ko ngarwenga uma ka ko yo ka ko eso me ka ko ku pe ka ku ya al talo ngale aso ataya talo ngala le ale aso ataya o eso ile lua ni so fo yes ya al talo ngam mu dia pulia lu lu malum sla tu ye pu pi fi malu a fi malu a ya malu la ko al talo ngataya Ya, aku kalau ngopi dia suka kaya, kalau ngopi kaya, apa aku asal depo? Iman ada calon ada ya, kita aku awi, malu ni sofui. Saya fui dah kapu, iman ulang maluns, ya ini fapi aku mau ingat mak aku mau lah, ya dia dia lu kasih mak aku, ya ini dia kau aku pi malas dua dia, ya, oh dia kaya oh ya mak aku ngopi mak aku ay, ay pi aku fangongo. Tusi to'o Ba luanga timunga inei ni matamtangi Malosi tu aloa Talo fai Fatalo fatu fai ya kuisimasi Fausia itamua
ma lole sa mai ma lofo ma futuba ilo tatu tatu tua le ne sia se ki mai ka ko le ngifo ya ulia ya ma lo fa ma lo si fa fi fi ngabo tatu le fo tei me le ulia wo lo fa tuma tatu wa tno ya ur ki pole ka ya ka ko fa su fo ma ka ko vot ka ka lo ngal po ya ai ka u pel ma ko lua e ka u pel ma

0: Ya, te wolonga se tau tuwa sauranga te tia nei fawanga le ule olo fatue mo le tatu wa tinu ufaftai te le lava mo le tatu ma aftanga nei fuyaso. Ma alo fuli ono sai mai, ma alo fuli lava pale, ma alo lufa, ma alo si tiu te mangaluenga pe ono fianga yei tatu wa tinu uma tatu uma lava ili nei yaso. Lua tatu filo le aso hata yao, tatu pokale masani fuli fifia mai lono te masani tali tula esfulu. Ya, ba eva eva ifu ili o tatu, awani ngalo yei fuli tatu pokale mifasoa. Pe ona yei la unama te tuwa le sungalfo mai ya Dr. Mtawai te tonu. Ya ile tatu wa talatalanga manicho tatu pokalame la fapeno fasole aso atayao pokalame la sefu maloloina le family health group le fionga yangal manmana vai fangalo na sewi la pefone tatuwa ino le tatu wa tunu ya manicho tatu wa vabanga ile aso atayao manu yole to maftanga malito faya funga mua leo tapena mai manicho la fengalwenga le asa unimai sitemi ya wafone tatuwa ino le tatu wa tunu alofa te latu tietia manu ya ngalwenga mfufanga to love single ne yaso so ifu mai manu ya
1: Radio Samoa. Taslima Eva Tolu. Amo. A fai ua mula upa anunu. Mana tua. Si ai ile lapisi e la foyai mea ai. Ai le olipini lapisi mea san. Langai le ai masivaing o mea ai mauna lapisi. E fa ama umawa. Tama ki Turiki. All together, Auckland.
2: Papa Toito, dental smile.
3: Oti ngana uniform. Fa vavene loy le papa tue tue dental. Ma fa ongalo community services card. Ise iai lo nifo ile nao le fase fulu tala. E fa ya foi nifo aroi fa ai ila ai lo smile. Suzu mai pevala au mai

Ole Jamie Lola Wanchi at a radio sham all the divang ole all the deal as a lua as a full maleono day ole masino uni lua filuono lewa se full maletasi miduce o jenny lay to lie lua if you feel like a joy fat talafantu a laufa funga elega to leola my more. Yama jono mo te malawa fa le fainga wenga jono o pis nisi o kambri lunga o lele tele yava before ia lunga o penga te fai langi so se tru o lo e mai wama ia le tau tua fa waulere ia le su fonga le tru mai au ki lani ni sila radio sa mo ta si liba iwa tolu a mo ya mo I bantum nei au ki lani yava before ia le tasi o no tesi ma le tasi fa mo I sa mo I le divaeng o le au wali malo le fai le faiva e ma lo foi le ora sai ia le lo fole tua o tanto filo ai il ria wauli ma tungo fie senso e fa popo il auto sui fua e ma lo nio na fa tova ma lo le ngan ma lo fe il fiva e le ben tuman tu fa fua to le tanto poto fa salala ma tungo fie le sulu mai ave o le la le riva in una wok e le o ma lu lu tele e le ni fo ia so lu i tonu o kilan be fa tu sa tu le i le fo il malu lu le sa fia ngai mai tanto il rava ia so e pe ona tona yatu Manatua, o lena fa ilo mai ilo fiso le vaa ita. O fsu ya inga winga o le tau e mafua mai lea ile, ile tulanga e piori ile au nino. O tawilinga ye o savili e mafana fana. Ya o lo fa pele o na malosi ya leangi mai. Ya maafia ima tanto ine ini usila. O le mafua ngana le fa ima mafana fana. O le meia wa kaunga makua I malulu tanto. Ole masina momoni ele vai jam ole jam manulu e pila una yele vai sun si vantuni ah ke fa longo foi lele lo tatino e si ale al bua ko le manulu le bua ko kongo le fuma fa fana e o to tingi foi maka ko fuma fa fana pita e ole pona po mo yele manulu tin ah si vangana ole te fainga lo nga I fa folpo nia tondo na ele ngona ele manulu tin ah ya tonwa yo mo to malao Tauna e langona le mafanafana a ua le lawa le palangkeke kasi. Ia faa sa kua lua pe sa kua kot. Aya e faa longa kufoi la lele wa sa wailo ma le mepe yo se mangesu. Olono, ona ema kua mafie fiel konga fili. Ona ito tonu o lo palangkeke. E mafua maile. E lo fefe ave lo palangkeke faa la ilo wa itawa le tau mafanafana. Ia ma se yo ufoi e le vai. Ya e pole fo ya so le kai le vivelo al prankik ya e ye ya te ya e au mai ai la fo o la wa mango o mana tau tau o mana fa mang e ke fa lungo kulava o la lave mangi so mai ye wa au o longo winga la ye wa ka longo fi se fa so fo fuanga e la prankik ke ngai ma fo ai ona e val e le chans fululu e le po a wa o le me e se le fie fie o le me ngā le fidi e le mo le me o le mo e ngase lo kanaka e fai fai me ia o ngamu a fai ka I ngamu ma le afo ma le fa asu ngamu e o a o le fidi da oi e ke fiu e valu valu valu e I wanga papala I mau a ia ala e ke fiu e su e le fidi ia e ia me fui e mo mai o le mo me o supermarket e le me ja o le flea bomb Ya or kamala nga e fa pasi tono lo monta pa lo lao. Ta puni puni uma fa malam. Ave ese uma me ai a wol fa iyo. I ki for wa ku fa makala fa I lungo de lao lao ai. Or nga e kumu I me ai el ku ai. O e ma kuari a nga lan tu nga me le da. Iyo. A fa yo splan ke ke wa lem fa I lavona e mo e. Ye wa ka nga fa I so fu fu. Wa lem fa I nga. Na ese fili fo I lele. Mai le mea ngai ka, ia wa kaunga awe le lapis. Ia wa ngā olo wa kiri e lapa, ona lele le saung moi. Nā, ma saung mā lo lo I le po. Ia ona o nā manu fa la fuwa o le fili. Ai mā fuwa mai lea, I loko a ngai awa le avea lau prangeki. E fa la, ma lo fefe awe lau prangeki, e awe ka. Ia, ma tuwa fwe la tātou musini tāna wala wala fali. E le nga fakia e ngi e kako masing. Ngi mongi meo ngi palangkeke se lua pe e kok. E le,
e ka si al prangiki awa aso sul prangiki al mkwa mafa a ya faila fa tei a fail machine tala bla bla na fitu kilo le mafa o le tanga me fa ina vili el jemetas ya al we fo le mafa la wa prangiki ya pe fi kumrafa ya nga ka fiolo a ya ka ngorona mongo ye le lua ya rua kolo ye me le vai kokong ya eli kai kai unga ya le mo le me le vai la a po le pauka e kokong o lo prangiki ya no winga mai fa e mama le si kuaka e makwa o kia kole skor kuaka ai onisi no va en tupu ya tanto le mele o le vai tau o le tau manu wa o te mana tua le vai tengi so le mako mai mai sam o e makwa maka o kier fai ngā fili a ile da fo i vai tak ya on o te mana mala mai fo ile son ele ai ali ele ngau le ngamuri ga e ai ka ika a e feo lolo le ai le ngap a kango kwa e por ngam per ngam a a o lo su e la le o le fili e wa le fili ele korokolo e fik ya e fik ya e ke fiu e su el fili ya ele ma fayona e ma a e misi ele wala ya pe a kau fa le kongu fo ele le la usil sila ma la uba ai ya ai fa ma lo le fitilinga ya ti te pe o ne yele chok ma futanga le ding fo i vang o la wouli mai level le tahi au se yu li a misi sting mele ma antu le wotan to ma futang ya se yu li a fo i le tu lai fa e le a fi a fi ne ai le tu dan tu le fa talo fa i to ma ma ai le ma lo si le tan tu nu ya mi se fo ya wona pa ya le tu au le timide o le fa mai le tan la la tu mai I le fa nga solo ina yo le afa mulmuli yo le talong mumua ale au soka New Zealand e pe ona awi atuai e le ipu o le lano langi o le tam sang o le soka I le lan talong ale fa ya e le teiminei ma le au lea a Iran yo wa wa ele e futa wa Iran ma Amerika le la vai avel la ko au yo le ipu lano lang ale me mani o le ipu lano lang o le fa yi tono Amerika ya o lango wingala ya fa tank ona ka ki e sel fa pro ki ki Trump ya ma tai tai fo Iran ai fa ta huwa ya le sao o tanga telo til e ta wala mele me ta ta longa o me ele u mi da ma tele ta le afa mo mo o ta longa le o white ai si ko alo mo ni sila na ele ele va na mo le ai na ni sila ya ai mo wa fo i ma le si ko ale awa Iran ya tale afole tusa ole afu ole tas ya mai ole jimilade ya ola wa fast fulu ma mriva miduti ole talonga talonga fanga solo le afa mulmul ya a ole tusa pe a yo le talong and tasi e pe ne yele tum finger mo one ale a woni shila ole o white ele jam sanga ole pu ole la no lang ele talonga ole soka ya fa chalo fa tu le diva hang ole woli a ona pa ia le tua to swina le pova ole ona so se fanta fa to nga lava ma no le ona sa ia ma no fo le fa ma lo si tute wa to fi ya le ma futa ma pe to ma mo tina ma tua e le tai ha woli e fi fi ma le po a wa ma yo lu wa ma yo to wa ma ia le to ma futanga ya wo fi kil ka ko a o fiki il kako pimi fai ai le uwa nga nga e o malauka hei fai ma maile li siki ola kaha o le zo ke fia ilope ko e fia ngai sengi le ko e kongo la kam ai le fa pia ngar ko wo ko wo ko wo avaku avaku avaku ai le ya ya se pa lingi au mai fai fa le li vor kako mafukanga le malo si alonu olo fi tain tunga wan saili na saili nga manuia man ole fair favor man ole tawan tai ya ele nganta fo ile ya ole fana wa on chano si ona sham fo yona udan tu na yalom fana ya onga ile de ya solua ya ole temi le ne ole aviva fo la wa changa mi ya e ke koi fo i mai ya ele picking ole fana wa ya ole nga wa ka fo lo lo ku le ha le su ya da va pe ona fo tua mo vili lo changa mi ha e ma de tua e hoi mana tua ole prankeki ai kasi prankeki ai leva beska mai mazingi kana bala ba ai koru prankeki.

e vea ai ma whātonu muriburi lava foi. O le tātonu spepale nā, a o le itu I nātu. I lunga, e whai mā tātou tala foi e tustusia online. So, it was a great pleasure to actually reunited with the great legendary Fata Falongo Pito a Fafongfonga mai ma li matalonga ta wotel Fafongfonga mai fo ile out to stalla below fasel la ile fa nga ino le tato ngana yo ta wotel o le tato sa ili ile o le tato ngana fa ti do le tato ngalwenga ile o ta wotwa ile upu o tati ile wala ma piki lunga ma fa nga ai le su su e ma mal ma lama le le wing o le upu. Ma le fa o ngā ino le upu. E ei se isi upu e ma fai ona sui tū langa le upu le nā. E ei se isi upu e ma malu watu le fa o ngā ino le melna. Ai te fua foi, what is the content and the context? O le a fa o ngā ino ai le upu le nā. I se tū langa mā lie, wa o se tū langa fa alo alo, po se tu langa e fa o nga e fa le nga is tanga te pe fa ma la la ma is ma ta upu ba nga se se le na sa ma na ye le ma fa so e le so na sa ye fa ftai me foi e le tele o nei te sanga o tau mulu mulu pe ma va va mai ma tap ta po mai fa i vole ya to so ve ya ma o fa ftai ya ma o te talo ina ye fa fu lo le so I fu o le nei te mali tele Lau tu stala ma leo fasele lau, wa lato wawa o wina mai, I to ina mātutu ole nei. Fa I ole sunga ya fata fa alongo pito, ole to fa ya le vea levi, ole to fa ya le au vasa, ole to fa ya fuyono, se yuli fa I uaso, ole to fa ya tupa I kuka, Eo toto e alu lava oka oka le fia tau saga ma le totele. O le fionga ia ma ilo saipele. Te iwawa ai e. Le tina ia eni so fara. Anti fai ma lo kika stawas. Ma le to atele o tino ma tutua o le ngā luenga. Aile ngafu, aile, ele ngata fo ili naa. Le fionga le ngato I tele, le sunga, ya savea, sando malifa ma le faltua, ya jina malifa, po le fionga ya murianga tele. Ya le ala tatu wa mai uma ya, I tatu le dei, to tele na tau murimuri mai ai. E, aao, ma sanga na fai e tangata nei, inoe, o a sanga nei na fa mumoe ai le vao filifiri, Ae tātou sāwa wali ma solo mai, ma soli mai ai. Noe. Ina nei ngalo. Upu, tā ua nā na whaamna tuina I te tonu ale maota whono I le fontanga le nei ale pāre mene I le so. Nei ngalo ya I tātou. Least we forget. Aisea, wa mafua watu e tatai loto tangata. I le mea lea na whaia I nei, sao ninga te tele, o le whaamna tuina, o le tātou tū tō tas. Whai mailanga ono o istangat, ia, e toi tau whaifo I nā meo tū tō tas, I wa le vāna tū tō tas I sā mō sila sila ia I upu e whai e tangat. O lato wala ngona le nā tū tō tas I nā oi lato. Ioe, ai a tātou wolo e tāla tala le mafuanga e lai o na matua tātou tau mawhai ina ia whaamanatu ina lea aso whaapitua. Ioe, e tūtō tasi e Samoa 365 days a year. But the significance of that event ina ia whaamanatu pea ia I tātou maisi iau ngā tūpuranga ia ua mai nei. Bo nei tae ao mālua, e le mawhai o na tātou walo tamala, ma tū whātiu tāla loa, ua nao se aso, e molo au atu whapea. Nā ona whaelonga nei mo le lua I tūlā, po le tasi le I tūlā, po le awha aso, ona molo au lea, se iao lia listausa.
This is a celebration of our forefathers and our forebearers, our parents. We should be proud of them. Olo tilo tilo mai lunga. Olo sila sila mai ma mai mo mai. O ai lea, olo iai lea nganga faftai, ina ia whamanatu ai lo lato tauti ngā. Le sa olo tonga male tuto tasi na sue ile afu le lea. Na sue I loibata, na sue I le toto masā. Ale ale mea na utou sila sila I aile malaya I tia fau. Na utou sila sila lele I aile. Ua o atu isi, wa afio mai le malo, afio mai malo fa alwarugia male vala ulia. Sau soli sa boa, yatu nu ui fafo. Tuila mabanua, wanga I mai le aso lauso. Le motu tele I puleono I salafai, tumwa, le ainga I le taima le vaa o fonti. Ae a la papalangi. Le atu asia, le atu pacifica. And to where nowhere to be found. O ina fiu wa su e la suri. Yoi. O ina fiu wa su e. I le aso lea. Ho ese, so sola. Le no fo ia, le no fo tavita. O atu tangata sa lango lango iai. O leo tala no atu le HRPP. O atu supporta sa le HRPP. Fia vava yo la tu te itai. E le mafai yo na toe. Tafi e sea lea maas yasi ma lea maatanga. E fiu fo I tangata e fai le tala. E alofanga iai. Mafai e le excuse. Wa layo na leo mai. A o se lotu fo I etasi. A o se aso fo I po se I tu la etasi. E a fifio ba ia I eno. Nofo mai ma se e mai. Se I. Mai mo atu le atu nu. A o tato walo feiva I tapo. Inga maosi ngā taulanga. E mo mori ai le nganga faftai. Nā lai ona faftau wa ina le upule nā. Ma le fai upule nā. Ile tai aole nei tonu al mautofono I te fau. The least we forget. Least we forget. Tātou te mana tua pēa I lātou. Aisea, wa ngalo ya tule epa, ngalo ya limongi, ngalo ya funtoe, e leo se tūto tasi ala auli malona ainga, malona nuu, malona I tumalo. Wa ngalo ila wali ia. They have made a personal vendetta against one man. Yes, one man. That's against Lauli. And it turned into something so political, chaotic. Neale nae atangia emo le wha sau sidi, wha mawa lunga, ai emo I fua, e wha maasia si nae, ma wha matanga I nae, ona, ole se se, ole mea na ave iai le wha mua mua. Wha mua mua le atua ma Samoa, wha to a, wha pipi I atua ila ia leo lo loto leanga, ma lo loto ti ngā, ma lo wharii, ma lo mae maea, Walo wita, faa moe moe. Ioe, ia se isi sila iang. Ile le ai se loto faa mangalo. A upu ai e tau tala I tangata I e telo teimio ratu faa tala nuanga. Ile upenga ta failangi, ia kako faa mangalo. Faa mangalo, mfa ngalo. Right up to the end. The only special day, the significance of the independent state of Samoa, the celebration of 64 years old, of the democratic process that Samoa went through. These people forgot. Wangalo ila wali ia. Ole aso lea. Ole aso mo tato matua. It's not for lauli. It is for our parents. Those who have passed beyond the other side of the veil.
who have fought for Samoa's independence, Samoa's dignity, and Samoa's integrity to be forever engraved within our hearts. Ina ia matua vavane matama mau I tutonu o tātou whatue o ni whavavau. A ia wa uinai nisi o tātou whanau. Mō nei tai ao marua. La tātou wōl marolonga. Tātou fōi mai wha wau. Ngā ngai fō whaiva, bale I atou savea, bale tō whae aseo. Manu Francis Ioane, ila nei aso lua.

e fatalo fatu ya ba folo fatu fo ya te oi ile vai nga buri buri ole tato pol kalambe ole nga nga ifo faiva male ya to was severe ile dei fo ya so lua watu ile fa malo male fa aftai tute mo faiva lo filiba olo fe nga ya ya me se fo ile tapo inga ile tato I maoto malawa mai se lava na ye tato te mamu tira matua o ile tato ne u te mai to wina pe a to te le lava ai alu le taimi o lau le tātou le lisi o ta mamti nā mātua. Ia, ele uma. Ele e ni tātou mo tā upue. E whatala noina. Ia ono le tō tele o i lātou. Ai, e ei lātou ne i tāpua i mamau mai. O le ta mā pensione malolo manu malo. Le faife au malolo pensione. Ia... Yosia Evile ele e Hawaii ba America o moli atu le fa malo mal fa aftai tasi le deita ba malo lo manu malo ya mal faltua ya o latu tatalo matapu o ia faiva o alu matama fana o samo e mose fo ile fiong le li parmia ma le tula i mayo lana fai nga malo o le fatu tuo ile tuo sa mo utasi fatalo fatu a Yosia Evile ya wa malolo pensione a malolo ta wa ta fa malofo le fatu to pe do fo ya to to mo le fo ngal bang to fi le tuo wa malolo pensione o to lava po tu le ngal wenga a wa e tuo ya ile ngal wenga le fo fe au fo te le vo mo si ona fo le tuo fa to ao mai e tau sinu ya ye fo ile to ma malolo man malo yo pe yo sia o sia ubo ma mai le ma te fe lo i pe ma fa so ile tele o me tup o le sunga ya ma me tan yetu ma le fa le tua ya fa talo fa tu ile sunga to ina malolo man malo ya fa pe na fo i ile to ina o sunu tu mapu ya mali to tele la vo la to atatu tatu ye fo la ina ile le au malolo pensionaria we for the day of doy fatalo fat while to ile to ida ole kalesia wal e fakasa male mtanga lwenga ina I Hawaii avat matatu ina kalihi ile sunga ile faife au reverend elder tina tali ngafa male fletua ya mwe vao ya ele ngate dao le kalesia ato male mtanga lwenga male pulenga ale e fakasa I na I Hawaii. Alole tatalo, malo fo li fato toa. Ia male lava ondo sa ia fo I le tele o beolo tura I bai. Ia au tiltonu lava o le ngā luenga lava le a faife au. O lo o ngā luluwe mai ua malo lo pensione. O le tatalo pea matu inatu le fai ngā malo o Samoa I luma o le atua. Hans Webster and his lovely wife and children and family in Perth, Western Australia. Atalovatu malole soifu mduya vaftai fo talumai. Leta mama tua ele mafai fo yo namis. Au mua ave malifali tua ya au auna ya maafapia fo ile nofualo male aingali. Malo vaftai talu. Ole ta mama tua ya tuya lii. Sofa. Ya baise fo I le tina matua ya tapu itea ya fatalo fatu in offshore ita kapuna ya te ulua pa pe fo I le ainga male fanau ave fo le yavano fatalo fatu ai ya ila to ulo nga lulue tonu o mauta nga se ngase tu tele lava sa o wafe tu yai ya ma fatalo fo ya ila to ai ole fino ingale nei male sunga ya fata fa longo pito ose tebi le fata wo in the pelo loto le amana tua I pe tebi wo to e feilo I atu ilo matu tama o soifua au fa fonga mai la sunga ya fata fa longo pito mori atu alo fa anga ya fa pena fo mo mo onga le leimo lau fionga le tusitala si nia tautaua ale atu nuu
Al tasi vole nei te bali I matua le fifi a mata mai ai le teimi o tūstala. Fafsanga I ma vāai, fafsanga I ma tofi lau, fafsanga I fo I matule. E popo ai lava, I lona vai tau, o se toa manu manu. Mai, o la sotanga tā ua lea, au tūsi sila iei. This will be a legendary photo that will be kept in my heart for a very, very long time, and I don't think I'll ever forget it, because these are witnesses and testimonies to the work that you have done throughout your life. La veia ma mori mau e fa mo wina molo soifu molo wola ya me se fo I ma se tau tua fa le a u a u pe ta u pe le ta u I le fa fo ma bal sila sila mai mo le tunu. Awi la tau nei sa la tau wasa ina le ngasu o le tai au mo le vau filifili. Wa tau faa fai ngofie. A le fuu vavaya tu ea tiri vevesie. I le mea I. A. I si fo I. Fosi malo rosi ia wo toi o mai. I lea wai tai mi ma lea wai tau. A o te mtua faa tai. Sa mata le roi fo I me faa soa I ma le sunga ya fata. E tu sa I ma meo. E le ngatala I le ngangana. Ai ole tu sia ose tala sao. Ia e alu e sa ili le tala sao. E le na olu tala noa I tangata. E te iloa, e le o yai I te tonu o le mea le tala noa I na ai le mea sao. Mose fati te inga la. Na olu to woe au mai la I tangata ia. Le fa longo longo I tala o e olo la to wa ngaya le malo. Iena pawalna, ole au mai o la to fina ngalo. E matua faa pōngi sā aile mea. Aile o se ei I le lau lau o le kāpeneta. Lo talano ina aile lo loto. Male sao, male faa maoni, male ami o tonu. O le tō faa le malo le manao e momoli. Ioi. Nau le fata e ta e lunga, paua I o mea o mai tangata nei. O mea e le male nao e fai. O mea ele maana na o e whaatino. Ioi, nela le nala yono wa tua nafi. E iai me ta ua e mawhai o na whaari mai iai o lato ulangona. A e o o lava I mea le lei e te tau na manui ai le atunu. Ua nga ia iai I nā male pule. Ina ia ta o fia le malo. Awa ne I whaia le wha manuianga lea mō tangata uma. So you see where I'm getting at? As opposing to something somehow that is important that will give a blessing to the country and to the rest of the population. Alela bana o tu. Ah, yalvela le na tu pul matula imaya. Ma o tuaf tail le te mali. Yo, ole sa no angle na fata. A tātou o sa ili me moni. Au o tātou te mi milo ina le me moni. Leanga o le mea moni o le mea le nā o lo sa ili e le atunu. O leanga e wha sa uina ai le soifua o le atunu. Pe a mara malamba I le mea moni o na whaia leo whai unga. E tala whea ngai mō le tangata malona a inga malona I tū malo. Pōlona nuku fōi. Pōlana e ka le sia fōi. Ion. Ai se so uia. I see so yeah. Oh my, what's all of that to the young elf? Ele, totally, ya to fill out Tate Stanley. Lefo is a two in the Olo, a verma. Tate Fono, or Lefono for two as a more. Ele tale to sang as a man and lua for him later, Mali. After ya to Ilo Toa, after ya to Ele. Ile lava papale pea, ile nava I tau. Ile o tātou o mai fo I neiva I taimi, o sui le sema, o lafo fo I, ia le ula sa sui, I tau au o isi la tau te tau aveina le ngāruenga. A o loo, iai pea le whakmanianga a le atua. Ile a fo I paa inga fo o tūla I mai nei. Moli atua ile ngang whaftai le lau fionga le tete fono, ile nava I tau, tau filau Ted Stanley. Ia male ngāruenga tau, aina pāu ālea. Ioi, wa lofa atu
ile sa ave ma te te fono mo mo le fiona le to ile ile to toli ora e pe falling on by what out langa ina lona swafa ile pol kalambe se tasi oli fa sa la lau le te fa ngo ina nei ole mele ngata ole mele ngaka e duo u ma duo lau lau a fa ngutu ngutu duo mele to mai titi e al tambaleo ka o ka ngaka a ma tau talai fua i le fono fautua a Samoa. Le alau fe au te taladoa i fua i le fono fautua a Samoa. Ma e wha leanga i fua, paia inga i tuatu ma paia inga le teimi le dei, ma sui sa fono umwa ma le komiti i fafoe. E isa umbea na fai mole atinu. O oe, le alau fai atu sa olava i ate oe. E whai atu ulawa, a e te tali mai. Ia lea fwoi la ato e tali atu ia te oi. Tau tala fwoi le fono fwautua a Samoa, you were nowhere to be seen anywhere i mea Samoa e whai. Io e talwana i nei po feo ke kami soloi e ke kami ama e fia kama, ke fia kama ki ki pālangi me fia, fia pa pālangi do mai asi. E rei sau fi awi tau tala i fua I le fono fau fau tu a Samoa I au ki landi nei lo fia pa palaki Te le sau ni mea Samoa e fai Ia ele ngata ele na Ua e te fiu e te fia pa palaki A e moi fo lava ya E ke koe kau ngu umai lava I le afo I le Ile karatau la lau kokonati. Ya. Le au te vai atu I ate oi. Le mele na e tupu I ate oi. Taluna ti ai fafasi fai oi le awala. Wale ai ai sou tapasa. Wale ai ai se tina e fautua I ate oi. Le aise whanau, le aise tida, le aise ainga, o le lola po whewelo I elou whasidomanga. Ia, wa ele a mioa, ia I whapena. Wha lea ngātu le malo, wha lea ngā le palemia, wha lea ngātu lea sui whaipule, lea minsta, e sau whai mai ohoe, te ata mai tele, mai poto, ma whailo, whailonga, ae ane. Nea lau mea nae whai. Na lau mea na fai lalal me te oso mei fwoi lungai. Alu e faisau ngā ruenga li lei ma faisau. Po le alau mea na awa leo te fatu e tue. Le alava u te lofo. Ma fatali tani I le taimi o te o tuai. I le universite I au kilani. E te tani tonu I ei uso. I le me e te o o iai. You will see who will have the last laugh and the most embarrassing because it will splash right across headlines, major newspapers, outlets. People are listening right now. Ole ingoa le na, ole tangata le na. Me ta ole tau fava. Le te la uia, e te la lau le solitu la fono. Fe mai e solitu la fono le atou, solitu la fono atu tofilau, solitu la fono atu isi au vahanga. O ai uma ia wa iai tono fono fau fau tua. Wa piki mai e la uni lau soli tu la fono na fwoi. Le iai se mea ale pale mia e faya I te tonu al fono le nei. Le ai fwoi te afianga o le fionga le consula o sa mua I tonu al fono le nei. Na o le lalango ma le faa ma o popo ma au mai le tau au ina ia maua se sa mua fe alofani. Ma sa mua e poto poto iso se teimi. I to tonu au kilani. A oe, lea lai te la lafi solo I tonu. I e te ilole leile mea le na. Te leo tangata sa e a vea lato tupea o lato matua. Lei Australia. O lato whanau ia eno nofo I nei. E te lei va ai o lato mata. A oe loa oe e tangata ma whanau o tangata nei. Lea lai ono au lapata ia oe. Awa e te tauta lai titi. Ioe. Wha manifi mai. No fa fio poto. Awa ete lei loa. Ma ia eva ai yo au tafa ma o au tua. Po fe te iai. Awa ete lei loa. Ua feita tangata. Ya te oe snake.
I say, tell it to Pertangata, woman, a fat on Ina Fasori to La Fono on or low tala pepelo, Malota fat valer. A therefore, Ila and Nea Vador, Ote Lapata, Ia Samoa. So says Samoa to La Lata, Ema Samoa, Rofa Longo, Ye Ilunga. Yo lava yo ainga. La tote little toy, Yaisu, Manato, Yasis or Tangamoe. Ua mas yasi mamata ngā ai o tō ainga. Ioi, ono o laua mio lea. Ai se awa e whape ai. A o oe te tupunga mai i tangata lelei. O te matua mā sani mamā futa o mai lo tupuanga. Lāle me o sala e se ai whape oe. Iei se me o whale tonu i lo mā fawfau. A lea wa o longa mumua, lavole me mumua, e leai lo se tina o le ainga. Tupu loa mea whapene. Leai se fautua. Leai se fesoa soani atu. Fea la ole a yei le fatu o tuanga o tangata. A olea e te sau lava ilunga. Sau lava ilunga. Mae la lau le va leo le atunu. Va leo le parbiye le yo. Ise a onga ma walunga ma faiso na fai longa ma sontikeli. Leale tala le matu te maa le vea. Fa mai fo o tou tou te popoto. E fai tou ti ke lim tou MMA e ama. A feo ye lau tou tou fa. Fe lau tou fa o tanga. Se sila ya te oi. E te le manino e se mea. Because you're on your own. E tasi alau titilo you're like a lonely gypsy. Wandering around. Where to find your next meal. Yeah, se me te fiola ai. Mo se me ai au sina tupe po la sina me. Ala weva la uba etea uleva no fasa oro wo langa ma fsoso ni atu. Ile mea le na weo o yai. Wafu wa e ola fa apu mo mo o. Ola fa apu mo mo o. Wale ma fai yai. Langa ite de maam la ma oi se mea sa mo e ma le deia tenu u ma lona fa atu langa ino le tenu u la tau yau ma ona a inga ma ona so tanga ma fai awa ma ngafa e te ola fa lau tangi tangi e fa pena mai mau le taimi ioe na wau fai atu e ia atoe e te la lau soli tu la fono a oe na ti poti sa o mai ai oi Australia i lalo o le tu la fono, the new Australian Immigration Act 501. So now, you have been deported under that section 501 from Australia. Na la lisi me le te manao ye, I le teimi e fofola il ma fala ma le dean of faculty I tei le ainga I le faculty of law school in Auckland University. Na tel tongu ye, I te le savali se mea, I te le alu te fau. We lo le le ta va le le onga fa lo ia le ale a okilani male manusila ila wa mi ne fa pule e pole ala ko nga skeli fa ye bili mai le ata u sa ve ma fa sa tala na tal ton la ile ole a fa se fe se me le le yo e awa lava e te manatu e te sao ya tule epa e te sao ya funtoe e te sao ya limongi po o ai lava sisi o la uli ina. I'm telling you that. Talo fai lau lau ula ia sol tu lava e te le to e tu lau ele ele i lau fanua bale atunu o Australia yo alele mtua slap ato ifo lava le beo mtua fa maundi ya lava. You were deported. So now, listen to all those people that follow this guy. How can you do that? I mean, you did the same to me. Oh, be it to Alumi. I'll tell you, So how can you follow somebody with that kind of reputation, being deported? Mae wa piki me la uli lana au sul tu la fono o mai nofo ma se e le executive branch. And look at you. Yes, we have proof that you've been deported under the Australian Immigration Act 501 because of what you've done in the country, in Australia. You know, de la lana e te fatu, e la fa fela. E te sa u ma fa, ta u fa ta watu lea mea.
tau mawhai mai lau tu si lulu nare ale HRPP wai vavai e. So sola tangata, they don't trust you. Yeah, le nala ia. Tat, mele uma ilm taupule, e te vavai le iai se teibi te ate feiloa iai, ia mamatua fofola fa ale leile fala. Ae, ole a outou fafsa nga ila ia lea ma ila tau, pe a fai o sao. Or later, yeah, it's a law school. Or later, it's a law school. yeah, and that don't say anybody in a motor photo, but a parliament, or so. Yeah, la unga mua mua or less. I only fire the laung. I only fire the launga or less so. Matautia, those we are the fond of the parliament of Samoa, in the Malay Tiafau, in the Thai Aune. Wamai Atul and now the Tato Tuto Tas. My and Amata for Ile Sao Noanga Fafi, not Ile Fiongale. Ile Ali Fong Telai, Yafa before the Tal Sanga Samolia. Ya Mamata Upu. Ai ilo ulava tal tununga il fa fingo e fi e non mata upule al tala malo si telele le winga ole sau no anga au tu ole fiongal fonf telai o upu la lafo ele nga te tonol mauta o fa ma faina la ilungo upenga ta failang o a manino ai au fala fai mai le tala o ovale ma fo fa Autoria, suyo al motformal parmet leo, lungo penga to faila. O vasi mafi fio le mafo fau toma upuia, pala vale, masoa, sona la lafo, I fa fonga le to no. E mafu le ale, le faali, o lo fa fio poto lungo autoria. Fa ma fu el fa di to fa fi poto lungo penga ta fai langi ai ngalo mo ia ia ya te to le ta u vale ai lai me le ngato ol su fi pule ta vale a to lo to lu o la fa na o lo wa inga o le tu malo le fa i o ma su yo le tu malo ah la ta inga na na mo le fon fta lai O auto upu ye fai lunga o penga ta fai lang. Ye mana tuala, ele toi to tele anisi ole. Ole cha api o to toi ole fai ngap ole a fai ole vai nga fai fai le. Anak to lua le sisi la tu ye samu. Oi, na tu le epa, ole mongi, ya mai fai ma fontoi, a pia. O al meu ye, a fai tusa ele. El fonf talai ia upu ala uli ia la lafo ili po. Femai wape yoto ni popo fo ia tatae ili po. Ao la uto fafatanga tole nu. Le ala kwa ngapa oi ki farongo oi. Ae pa ise me ili popo. Tau tutu matoe fo ii leanga nu. Launga ngana. Tu maleanga. Ma fau fau mo mua au li ilafu ida. Ia le upu leo le ala lafu. Le alo na taunu unga. Au le alo na aonga. E tupu oi se fi le mu. Pe na o fe vai vai inga ma le vivesi o le atu la ima iai. Ia le ala wa fai fai nei lia ilunga upenga ta fai lang. O mai lo ile mao ta fono i tia fau. O I la le na tali etu e loa ma le fionga. Ile li pāle mia i lana sāu nuanga wha minsta. Mālo ma lele ila wafionga ile li pāle mia. Honorable, la uru ala māli atua. Nā e tau te sila fia lele. Nā le se e ia ma tilu tilu solo tangata. Ma whālo longa mō i ini. Ma pūna no. Ai sāu nua pēr. Whāwhtai fō i le sunga la uru ala māli atua. Wa wa fo e le ma fo yo na misi ya te ya lana. Ana vata u lea. O lea, fafetai ya sa molo a lala ma papa au. Fa fo e le ngata in le fafetai ya sa molo a lala ma papa au.
I to tonu o sā mua lava ia. Tutu wila mamanua. Sā mua atoa i ona tūlanga maupopo i sā mua. Ai a sā mua lo a lala mapapa au i fafu. Mea nei e le mawhai. O na whaangalo ina ai le nei te itai. I le teimi o lona tūla i mai se yo o mai i le tai au le nei. Olea. Olea lofa mai i a sā mua lo a lala mapapa au i fafu. Olea, ole a apa mai i a sā mua lo a lala mapapa au i fafu. Ole taimi o tupe e mawhai o na whai. A ole meole amana i ole meole tangata. E siri atu o na tāua i langona. Pea eva ai mamao atu i ai le mea lea. Le alale nā e whaafitai atu ai lau fiong le li pārmia. Sao noanga, e pei ona māsani ai. Ua whaala e i ai, ia le atunu o lo alala mapapa au i atunu i fafu. Sa moa, i atunu u mamao. O lo o, tāpua i mamao atu ai, masapo polo mamao atu ai, matauturi a mamao atu ai. Pāwhitai, ile amana iyo sa molo alalam papa oi fafo. And that's one thing that Tula Epa will never be able to take away and change that in Lauli's blueprint plan. Olea, amana iyo tangata. Awafu upe unofu yatu anafi multilo ting. Tula Epa does not give a damn or care about anyone. Any of you lots there to suffer. I don't know for that to let pull off any for you know the yellow the poop. Emali, you're talking about Mali. And I yata to tell ye, yang. Yam, I want to have them, my muff, I want to have the same, my muff, yatu. But think about it psychologically, it does make sense. So stangata lava na te lea amana ia, ia utousi, ia amana ia, ia isi tangata. Ole mea lava le tupu. Ole mea tupu ai. Ele toi amana ia fo ia tangata. I said it yesterday. People will turn. The very same people that gave you their trust and supported you in the very first place are the very same people that get frustrated and they will turn against you. Ilevava ai atu lava. If you wai anga lei atu, eleise anga lei mai. If you wai alofa atu, eleise alofa ifu. Pe alofa ande. Ole be alane na? Ah, leo o vatua ne. And it comes back to the issue and the analysis that I gave yesterday. The minute those people turn, you lose trust. Ole te mi lava e furi tua I tangata ne ya te uto. Yama sisi samu. The game is over. It's done and over with. Na le pisa pisa o alai o. Ya alai ata e. Le ala le mafuo o le fayo lau talena. Le fatai te inga tonu ale nā lena fai nei e sunga lauri al mali atoa e tali e tuai a fontoe a nei le. Le mau te whanuma le pāre mene. Mai fontoe, talo fai le sui malu. Au te pisa, lai me koi pisa ai. E se atal noa ngā kā ngaka marauri I e fai dungai o ma. Vai si au propaganda media tu lai pa mala tau nei wā. Nā le pāwale to tolu e fatal noa. The rest of the HRPP are nonsense and non-applicable. Well, tell them for you. Na pawa yo tanga te fatanga no e faile. Le sa value le HRPP. Umalo. End of the game. Yeah. Le na la le ufaya tuwa ine. Wo o le taimi wa sui tangata. O le taimi wa furitua tangata. Le lava u tato baba aye. Wa matua. Ya wa vera ka ngaka la ko ya
ora wo tau fosi le maso le mo le fatau wina fo le le pepa lulu le mai a fa mo le mo le mo tua fa mo le mo le mai lava ele atunu yo wa wa utou fa utou sisi la ili fa o ngā ina o tangata nei o meo vale au ngā these have become useful idiots. Yeah, useful what? Idiots. Afa Samoa, wa fa'o ngā ina e vea o ni vale au ngā. E oe mo moli le sā vali pōngi sā le au ngā. Ina ia manuia ia nā ui lātok. I le mawhai una toe suia. You can never overturn this overnight. 5 years. And then another 5 years.

Sa mau tanga se ngasi mo te malawa I la tō lo mau inga se ngasi o tino tano fai le lofo le di le fsimia pa I atu lan fa malo longa mo le maharosi ta tō te ao ngā mo emalo ni pili ngalo ta lofa lama pa ta lofa fo I la tō tuli pa salanga se sto ese ia I angre leile li ia tō musu pea lo lama ngā pa ia I o tō pili ngalo Ya yeah, mese la ngona ina sala mo fo mai per fo ya le wi ona ta mai ai le oia ma to e fo olena alo te le hatu mo ton fa tarbati la to tu li fa sala nga la bana ya non fa na usa pe ngai ma onga ta mam teine e ha mai to waso e se me usa ya lo lot e se me o eitai pe la mo fe ya tu ai ai se me fo le le fa lu pe sa si ai ya lo lot to ta mam teine na onga O la mani ngā tia, awa ni na nāina I lo te māma lo tina, pāso o sāwa I ai, awa te tu ua moresi aso. E te toi fōi atu le aso so ai, o mā māna wa vena te ao tau wina I, wā le ua ki dia uma mesa whaaro pe sasi ai, lo loto le tāma mara teine, e a tāra nō lo te māma lo tina, manuia I mea uma, I a pai fōi anga eto lo te māma lo tina, e so ala upule anima tā upu wa, wa amaya, ese le māna ia, e a pia fia la tō, Pia pia po leo mātua ia me seo tōro pia ngai mā onga tau tua nāre ngana numeritas. So I fua e tō mātua mōla I te tō aone ngalo e ngoto aile loto o tāma mana tēne tō lou. Ia o lou rumuna e te pia pia. Tau tala ngana I pia e oe ae mai seo ngana numeritas I nā me aropa le li. Mō I tātou e tarata no ai pe tōpa I ai ae mai se Ole pai tau wina ole tu spa ia pola pola le tala lei. E sen mana ia a. Manu ia o tau lumu nai. Vea o tau manisi o tō le tala lei. Pea te saima pini ngaro lo tātou o tua sputasi. Minu te ona tāle o netu lai fitu tāle fitu. Au ina atu muli muli o tātou tala e pēon pāponga e le so. Au ina atu le tala le tau. Apa le fitu aso I fuor maro le tātou tunu. Tāna ni tātou leina tōru fitu tā si lima I vatoro no mera I meli on ia at radiosamoa.gov.nz Facebook page malunga le YouTube channel Whā manoa Whaipi mānia mai lo sā Kea le mangoa leo koe skau kūre Pea apa ni fitu anga at poe le mam aipo e nai whā a siri silanga I fio anga mana rupanga whā tonga I kare si amano tāra malu o le vāo fili tātou programe pe ma sani ai po asu lua Ya, ngai me pole o te mani o le atunu u. Ya, me te pole manuia lau pa asoa. Mana tua ta la lasi sa mua. Na alama sa mea wea fio mai, e mariu mai, e su mai pa asoa ai. Ya, le manino po e lau whapungponga mai. Au pa asoa o te mani o le atunu o I ngai a ngai ai. Ia pa asoa le fiafi a lea o ia lau po ata ma pa inga. Nia lau pa asoa I le nei po ipo. Apane tu la iwa, toi por klame arwe tole ola. Ya, tōm tau ina so I fua mreola le upo le ola le sulu I o tātou bae o le māna malama I o tātou wana. I an tau rungai po le o tau tua. Por klame anre to le ola te penaina e sunga le whape ngainga I ala sana pui mohona makapi. I an tau rungai le o tau tua. Pataropa I lunga le apia po linga I an atou sina leo masi o tu ati nai alo salia. Whaptei tele lawa te nā maputa mai Island Bay. I la mua Wellingtone. Panitua ia e se ta tango moa. Ia, whaaptai maapta mai, ia, whapena fo'i. Ia, whaafo wina tani elu male ainga, ia, olo maaputa mai I o tara. O iwha mai ia, leo pepe, o le lau mua mua mua lea. O ngisina, ia, whaelofi ni ano. Jota, si ia, si niata, ia, whaaptai tele lawa maapta mai. Ia, manisi ke ua misi suafa, ia, manu luatu, ia, lo usu, ia, mika, oa, mai nea pia, New South Wales, ano, pai, ia, se man, se manu, ia, na lava se mea, wai, pua, pe klaipo, ia, e tusa, mara malolo, ko se da, pe, lama no pai atu, ma sani, pai inga, ma sani, ma lo, talia, pai inga, talia, pol, ma lo, ia, paaptai, paaptai, po, ia, Awarawa ia manuia ia ka longa na makai I le pō le aso wonga. Ia awarawa pēnā o nā taulunga I po ia. Ia le neta mele sanga. Mō le ne po I tau sanga. Ia ka anō pae le angi na makangi le na angi. Ia ka mō I soro na makai. E manu alo fātu. O lua mali tau si ati na mali pāno maharonga. Due. Ia ale asaruru. Ia.
e amu we atu ta anoa ta uoloso a lela pa umo pe mako lua lea inga pifili a leo mako pe ku akse ava ngua pe fai umo mako kolu lea kako maro loe fole ane mika usanga a ea manuia lau ka po inga e lau maroons ea manuia po ane mako ka po inga ane mako blues ile po ole a salulu manuia lau pa sanga sa moa e oe pamaia wa e maa se unga a aloha patene atu Manu tato tunu leipo Mespo ia Opina lupa ia Kale si e fia Atolo tato tunu Tamana yo tina woma Masani yo ainga Pianga Kwa tunu oi mamau Manu

0: Ma puang ia yo false mo fal casa mo lengeia fiafi ma la lafo yul panga ki or kauki anga ngai le si o mo wa wa kuka ingu pule le anga le leio le ku e pe yo le ingo ai por kama lo le va o funki
1: nera
0: ma lo afu ai la o moa le anga le leio le ku le ngeia fiafi vi le le Wa fasopo mai le kuolo ko soifua mo soma ko wola le ngei e fiafi. O paia o Samoa, ele ko e kaua ukala inga le fau o malo. Ngungu I a pule mo ku mo I ku au ma la kaua. A inga le kai mo le vao fonki. O le la koule au la mai ka e ka mo fusifusi paia o Samoa. Ia o lau fai ngalua nga kofi ele a kua. Wale wa kapui or kangak soifua ma lea kua fofoa. Ia ngungu I lau fai ngalua nga kofi a lea kua. O la kulea faku a inga kausi. Ngei e fiafi. Ia wakako feiloa I lunga al por kalame. Kami masangi po aso lunga. O le vao filifili o Samoa. Ia mako ki faka alo faku ma lea nganga faa alo alo. Fe lavo I kue faa le lalolangi o e maua mai aile. Por kalame ol vao filfilio samo mako ke faka lo faku malanga fa loalo mako ke kakalo foi ka ko faso ya faku lo ka ko kiki masu ile ka ko fasolo ya e mau se ese le akungu e fa ko moir ko fa mal fa ko kanga kakala mai ya e mau ese I ol ngia fiafi ya ka kalo foi le ko ko sale aula la of klinga lo po ya fa pe foi ya le Fiongar kaulangi ngei, ya, paka alofo foi le sunga, ya wao, ya kaiko lo keimukali ili kako por kalame. Ay. Ya, mongu ya lifa soa ngei fiafi, Samoa. Ka alofo alofo po.
1: Ya, soifo mongu ya, kusa mairu, polo klinga rinbuega, paka alofo alofo foi, kaulangi, lo fiongar kofa, pasa foi le sunga le lia wao lo, A forga ko por kalambe ia o le on kasi kia mare umeli. Malanga ko inga al ka ko le kio ia e peika e wa. O le kau foi fo fuanga. Ai u yorea. Ia le ai mawar ka ko so ko inga. Na hoi e vai apu suro kingo ia ngalama e kerua. Mawa so I fua lau le lei. Mal marosi e war ka ko por kalambe. Malo alfa marosi.
0: Halo.
2: Halo.
1: Jadi es kain mika kopi lah.
2: Ya, oleh Samoa leh wa fatal fatul por kalami peona. Selain ada umbang, emboli lengang oleh fatal fa mal fa feiloa. Ya, memang tu lemah tu fatal fa leh. Ya, ayam bayo leh oleh afang asolol tatu por kalami. Ia matapen nama iso finangalo sistem ye te balau mayai melengang faral. Ia manuia lau fa bong.
0: Hello. Malo foile, mlago maguye lau kofa alfpo.
1: Okay.
0: Yo fufuanga ele fikawi, sa ye vodka kongunga kako ke mafuka kongunge yole. La ofisa ngei, yo lewa ngei le, lea kongu, ya. Kau mai le vanga kiu, ma le vanga kau, o mamau pea lango le vanga fao folau.
1: Maria.
0: Sunga ele, sunga ya kaiko ma le fionga le kaulangi ya wale kako por kalame. Ya, e uya ongisi yo fufuanga wa e, malanga maye ingisuna ngei yongo, Fala velave mamé kukupu ya fa mashele nganga ole kwa ya inga ma mashele kamar sunga ile fa fenga inga be fo ya inga wale ko se ortinga mo fo se kai mika ko ki feilo ya ya kele ko kaliui ila ku kele lo ya lalai
1: era usau kere ko
0: ya ya manga ko sa mo Nenge ya fiafi wo maruru le mea. Ah, kai.
2: Sol.
3: Maruru.
2: Maruru.
0: On mea nge vange yo. Na sa unwa le ofu ma fang fanga vaku le. Ya koe kamo koe kui mele si ofu sa u. O sa uka vale umba kwa maruru le kako. Kako wakungu ngei. Ya. Nenga ku nge ya fiafi sa amor kako por kalame yo le asu I foi la kou fa fonga.
1: Gila.
0: Oye foi mga ko le. Ko fa ya lefpo lo. Kai kai ngi ngai por kalame ia va pe foi le fionga de kaulangi ngi mo so vai vai ia ma ngai le fai mako va ka ko por kalame ia wa kala ku o lo ka ku ku ngu ya eso so fau perca co por calame ya calango eleva ya se moleva ya so ya fa macalax calacu orca co como ya unha fo ilewa que le fo camama kinga ya pe e manga kuma mai cala ya ya arca ulea uma ku ka ko wa ku yo ko walo mo ka ku fanga yo fa ngo fi ale so so faule e ka ku ba duenga au ngi ka ko ko kilo kilo ka mi so la le ka su ng fa mo mo ngo mai le si yo mo fu ka usanga yo ku aku ya ka le mo wa le le ya ya le la ka penga le fi ngar ka ulangi se kasi fo yo kala le va wa ka ku ku ngu yo ka ku su u le ma la fo ya ya wa le ngi ya fi fi sa mo ya ya le fi ngar ka ulangi le Wan ngi fi fi mal famo moi.
2: Maro pa tai no mo nga mole. Amo no fo tu no mai o wase. Ta pila ino stal po da tote. Ma fo fo yo ile ne fi fi. Ole ta si le ne yo tal ma salo tal ne i a no fo mo ma fo fo tal ne i ma salo pe mo mo tal le ile ta wa fo le ya a tu na ma fata ma tonga.
0: Ali
2: ona o o bai el tala pe o tangata mai fafo a
0: mani
2: e yeah. auto va mai
0: ni
2: yeah. o tala la le o tala ya papatea ma pulotu
0: ni na
2: e tasi o tala o leva wa
0: yeah.
2: ai tele u pole tunu e mau mai el tala le yeah. le mai el u pole le o lilo tu mai ani ani tu mau
0: ni yeah.
2: o wanu ilangi
0: ni yeah.
2: o le to mai o elo
0: ni yeah.
2: Au le taria le tai se soli le fali
0: yeah.
2: O le fa papatea ina
0: yeah.
2: A po faura le tala lea O le ale tau mfai fuele le oto oto mai baeng o le tala
0: yeah.
2: O nala o le tala e umitele a
0: yeah.
2: A le tala e fa pe nala na tau ya papatea ma puloto
0: yeah.
2: O na waanga lea nga ina e tangata, pulo, tangata papatea Le fa na utene a tui puloto
0: yeah.
2: Ma pe na o teine o langi ma langi e tāpafau Ma e te uanga lea ngai na mātu O tu whenu e tangata papatea O na mai leo leo teine u whetanisi o mai loa Tā uro la tamā A o ila i pulotu I a tui pulotu malonu E ia ile tau atau tau ale no i a elo Pe o lana Lana taitai au lea e O ia lena te baia uma ia Vaenga umol nu
0: Nila
2: Ya, wailolo e elo na ta pena lo fatu lole o tui pulotu ya elo. Ele leile ta pena.
0: Yeah.
2: I te ua fotua i mai i papatea wa te masaro laua i te nei papatea.
0: Yeah.
2: I te uta atu wa sofa ia la tau ya ele ai.
0: Yeah.
2: Ola uta pena papatea mai e tau le taua.
0: Yeah.
2: I papatea. E ai la tangata ia utumama utumou.
0: Yeah.
2: Pa peo tei tei au ia tui papatea e va ia on tangata.
0: Yeah.
2: Ya no mai lo le wa ba ya tu tu polo tu malo nu wa saul fu ava a.
0: Yeah.
2: A papatea na la mo waile le upole le.
0: Yeah.
2: E a wole sei a wole tuli le tei sei solid fali.
0: Solid fali. Yeah.
2: A wo ba ya tu tu polo tu wa mai fa tu lo ya ro a wa a wole o so fa ia le sa mi sei o tu lo ele ele.
0: Yeah.
2: Ya le ala no tu lo wa tau le tau wa tu lo ele ele ya. Ya papatea o tau le tau balaba e tuo O tu mo o mau tu ma Ya E ma rosi tele le au taua Tui pulotu Le ana so sola e lota mai ya O ba tu tu mo o mau tu ma E maua e malaua Le ana so sola lo Wa uma le taua Ya ufusu e fata pito elo Ya le ana alua elo e tu li loa Balaba e mai o tama E o la e alua tu a le ba ao O ele tu li loa laua Ia le la na hotu lo ta maa fei ngā utawa noa maa.
0: Yeah.
2: Ia nā la e li umaa e loi nā, ia le uli nā.
0: Tumama utumoka.
2: Nā e mowa e loa, ale ala e mowa i upu ia. Ua lilo utumaa, ane ali utumau, anu ilangi, o le toma i oelo, au ole tani e le taise e soli lufali.
0: Yeah.
2: Ia male faa papateina.
0: Yeah.
2: O upulaia na maua mai e ile.
0: Yeah.
2: Ile tau olea. Ata tu fikala ata tu tilo il tala E ma mao te le luma il tala ma Ia taimina ele aina ia
0: Ia moku o
2: Ia motu o tato
0: Di
2: O na o motu a ele intangat
0: Di
2: A e peo i lena Ile mau isi tu singa peo i lena Matana ngā solo mei tangata ele ma aina ya ya tu motu le pasik ya pe ole ole talal na e tau fa matala ile tu langa ole o ye foi upole tu nu ule ba o ye foi upole
0: ni
2: le o mbo mo ye ile talale
0: ni
2: ta to te tilo tilo ya ima
0: ni
2: Tato mafo fo ya ile winga malona fanga ina. E pela le upule bo a fa li tatu tul tilo la i bo li lo tu ma na li tu mo.
0: Mali
2: tu so le o se upu fa no no no se mafo tanga le amotsia.
0: Ni
2: ah. Ah oni la ngona o tia.
0: Ni
2: ono mafo tanga te te.
0: Ni no.
2: Yo pe fa pena le winga o le anu langi.
0: Ni
2: upu fa to wemu. Upu fa ambu ambu upu fa ile nganga fa fie ula vale mal fa fie toa o le tomai o elo o le atamai o winga anga va fufuanga poto ma le leio stangata tomai a wal tari ele tai a wal bivesi vale to file mu se i taunu i fanua se i soli il fali ya ona oso fa ilole Ole fa papatea ina Ole fa fano ina Fa umatia matua tafi ah, Pelu matua tafi ya wanito tutoe se mea Pela o wingana o Ona yupuna e Ya ton huwe fa soa maile tunu Ya ma maifu iso latu finangalo I upu ya wa Tau fa mtatalatu o latu winga mole Nea fiafi malenga ng farol
0: Halo
1: Halo
0: No, no. Fion el kaulangi le fa pol pol. Ma foi ka ku kala ninge fiafi. Alof po.
1: Man, man el tala. Ro fa te tofa.
0: Ni.
1: Ro fa wa e wa. Ni. Ele ya su su ya el tato pol kala. Ni.
0: Ni el.
1: Ma na yo le tala le wa sa ni ele.
0: Ni.
1: Yo vol to langi sei. Fa fonga mai ho le tro mai ho to la to fina ngalo ta to to fa ya mo le termine ele mo se mena tu ole ma fo fo wo tu le ma do pule la bo le wingo le ala ko le u pule ali ali la bo le sa fa mo mo le tro
2: o li lo tu ma ali ali tu mo
1: li lo tu ma ali ali tu mo
2: Ya wa foi ngawa ku o kama yo ku li uma.
0: Ah.
2: Ya. O le ko vai enki ko nga ka nga o lala ku ku mai. Na ma apa pa ma ala wo. Wo tu le tu nu ma ta ma ta yai. Ah. Ai pe le wingol ta la foi la tu tilo yai.
1: Ya.
2: O ta la ne o le la ma ta na mo wat.
0: Ma di lo.
1: Ah.
2: Ale to e o mai e to e ta un fai fole le e to fa ma ta la.
0: Ye.
2: Awa e el tanga tan fisili ma to le pula le anu lang.
0: Mali.
2: Ma e falo ngo so ai ai e falo na e tanga to fo ye la to la.
0: Ye.
2: Ye o fa kulo le pung a pise o fo le le. Ele le le so na.
0: Ye.
2: So na fa mata lain a.
0: Ye.
2: E a ku si si ku ke fa nga fa pe o fa ma woluma. Ka ka fo le le fa fa fa ma woluma e. Fa maulunga mo no winga le fainga ona upu man tal ah
0: ni
2: e pito fa pena pole le ni stai bia man me alo le col fa fie ulo vale ma le fa fie to pole le pe e fa pena u ai e pe le nga ngol tal
0: io
2: a wai le ele o ilo e si ba nga o ta tu tanga tele ta tu telo
0: li le
2: al tu pulang ele o ola ia ile si le fie tu pulang o wai o nga tele tala nei
0: ni le
2: Molo la to fo ia nga iluma ina ia la to lo me tu pu ia ma la to lo ila u pu ia
0: ni
2: yo e pe sei soli lu fali o wal to dia le tai
0: ni
2: pe yo le
0: malo haf kai malo ila u fion el kaulangi le o fo nga mal mal mal le le ku ngu fo il kala pe o nga u mai pe fo le ko fa ia lo po ia O Samoa ia e kele, kele on kalaku.
2: Ah,
0: e, ma wese ese foile a kungu i kalaku, ma nga makalngolo male fiong ar kaulangi angapo
1: yeah
0: yeah the follow my lo le le kala ko inga ola fa makala le kungu yeah on kufo yelo po ya ola kungu ka ko e ya ya kuskusinga uma ala au fai laulu a ko fa mai kia ma lango mai kunga mau onga o kauange foi la ui ai nga usaili foi la ui ai I kuskusinga o le foi ke ka ofi a ui a I le kala lea kuskusinga se kasi kama ua leva nga sa I malua a I au a kusilanga me malua o masa sa o kauange I loa e ui a la inga pe ia isi nga kama ese senga la ikiki a ole mea kasi a ole mea kasi e ole mea sirin ka ua upu fai ai ole fa ka ua inga le kala a ia pe ole ole kala lea nga amai fo ele fionga le kaulangi ia ole fo ila nga o ka penga mai fo ia uia ma fa mau ku inga le mau pe o nga umai a fa pe o ole kala ngi e o inga mafua mai ai o nga ua kau ia papakea ma puloku. O inga a maka faasolo mai ai mongo fuia mai le moku pas, le ak pasifika kangaka. O kangaka e fapirkala o kangaka mai, kangaka ia o kangaka mai I Amelika I Sauke, Guatemala. Fapamonga ia ngongo fuia mao. Kangaka mai oi I Amelika I Sauke, Guatemala. Ia nga furlau ngai Hawaii. Ma ai nga ai moku Hawaii. Ia mga ngofoi, ia ilale moku sa ngofoi ngaka papatea. Ia mga ngaka puloku, ia lea lau ka ua ele fionga ka ulangi. Lea nga vivesi, wa ele ose ngofoanga file mu. Ia peila, lea nga vivesi fo ilale. Ia le ngu uleo papakea ma puloku. Ia ua fafasi e... Ufafasi ume papakea ia puloku e fapea fo ilao... I mea le pe yung au mai. O le koa lao puloku o elo. E koa kolu la le faa ngau o le koa lea o puloku nga fafasia I le kaua lea. O le kama la lea o... O le kama mua mua o... O I fo yo. O ua. Ia o le si kama o... O fali. Ia o le si kama o... Langi, ia marikapa muli muli la lea nga faa sao inga mai. O le faa ngaula lea rikoa nga faa sioki umai ile. Ile kaua lei papakea. O le kama la lea nga faa sao mai ule kali ila ikiki lea o kamalo. O le li la lea nga faa makala ya elo mea umai e kukupu. Fai mai o le faa singa o le kama makua. E papakea. Na kaale ua. Kaale ua maliu wai. O le fasinga o lesia kali I o elo, e papakea. Nga soli I vae. Nga soli, te kamalo fari. Nga soli I vae. O le fasinga o le kamalo nga kolu. Fame nga fasi ma feangu I kangaka se ikulousa moa ile. Se kamale o langi. Fasinga o langi, nga soli I vae ma feangu I kangaka ile kama. Ia, leela e mawai upu ia nga pe au mai ele sunga ia. Ya kofa, fionga ya kofa. Mafuanga le nga mawai upu ia. Mawai upu leo le kaua. Inga vako a mawai upu leo le kaua. Inga fasinga le kamalefe me nga kale ua. Mawai upu leo le kaua. Kamaleo soli le fali. Soli nga kamaleo fali. Mawai male upu leo soli le fali.
3: Angu ilangi.
0: Ia, marikamo langi. Nga angu ilangi. Malifapapa kia inga. Malifapapa kia inga. Inga ua a vakur kala I a le koa puloku. Fapea loma le koa puloku I kangaka o longu. Ia makua olo pala inga I a papakea. Ma faa papakea inga. Aunga I koe ola sisi. Ore kala la lea e maua I le mele pe onsa ngua lea fionga I le kaulangi. E uia inga I eisinga vala vala la ikiki a kasi a. Ore kala la lea Fapea o I inga so sola mai e ufesulua I solo kaka papa kia ili fiola. Ma folau ma eloa nga ili pasifika. Lea la nga. Nga sawa ilo malanga. Ia o mua mua. ma ai le moku. Ia o ngafele ia i o le urungali i o mole le kamaloa. A o nua le kinga. Ia maisi kangaka. O ilanga mafaperka la o inga moele le moku o mangua.
2: Mm. Ah.
0: Koe sau pelso la anga le o ale kuri loa mai lava. Koe va ai ale si moku o ngafe foile o kangaka iai. Ol kamalo ngo ya kuku. Ia marikinga ngo ya ila. Maisi kangaka. Fa pe o ile ngamo wa ile ngo kuku ila. Ia sau fo ile ole ol malanga pe nga ol sola anga lea. O kau mai fo ile isi moku. Ia o ngava aia fo ile o ngafe fo ile ia yole vaa kuku wa ile ol kamalo ngo ya polu. Ia u. Ia marikinga ngo ya polu fa pe ingamo wa ile ngo polu. O kanga kanga ko koe le va, va ia lole moku kele. Ia lela nga, nga ngongofo i lole, le kama ingo ia sa, ia mariki nga ingo ia vai. Mau ai lole upu lea, o sa va ile moku kele. Ah. Ia o kuskusinga nga, o leisi kala lea nga, o leva nga, nga ia kia ufo ile, o kalanga lenga maie, o nga, ele fionga le kaulangi. E uia nga yei singa ma yese esenga la ikiki. A ole mea kasi. A ole paula yese esenga. Pe yo ii lenga nga. Nga nga solo maika nga kama ai nga ama yei moku le pasifika. E mo yei la le fikale ele sa unwa nga la fionga ya kofa. E pe yo ii nga mua muaku. Ele feira kaua lenga. A kunga mafaka ma fa solo ma yei. Ia lofi po pe yo. Ole ka ua menge yo kala fa penge. Ia. Pe yanga maku avaku isi kaimi. Ele leia le lengo ngoi loka ia vaku le fafunga nga samo ngai kalaku or kaku wakungu ia wair kai mie kaki fa mal mal mai la kafa ngau ia kaki fa mal mal mai ngai sia ka wo ia nga so so fa wa kwale or kaku nga luenga wa rupumong ia e fai ka wes ese le kungu a ole ole winger nga ngai fia nga nga ese ese la kiki ia ai kus o inga mo le upu kaua Mwere soli alfali, hangu ilangi, fa papa kia inga, dilo kumau aliali ukuma, ya maisi upu ya nga, kakova aila ili upu leo le, soli alfali, langa uke faalonga e faonga isi yoko, e faonga isi ufale upolu ngei, kemi ufakau, ufaalonga hai?
2: Soli leia.
0: Ufaalonga hai muva hai ya yo, kuwange ale, le fale upolu fo ilunga la faile lako ufakau ma, Ia makula fale fo ele lako au loko au kilkilo fa'along fa'ape. Ia fa'amaluru waku ngai ku. O lea si imu ayo soli li fali. Ia soli soli wakasi ya kia. Ia kako koi feilo. O le upu mongi lea. O lea nganga kako ukala. Ia malama lama ile wing o le upu.
2: Le wing o le upu.
0: Malama lama ile wing o le upu ae.
2: Epo
0: fe nga mou mai ai, ia male me fa kakau ye le upu.
2: Nga,
0: a kongwa. A kako fua fua la ile, ile feingol fa kakau le a, e manga o le launga, e mei se, sori di fali. Sori
2: di fali.
0: Ia, o la so lua fika ia, ia fako foile le le. Ila ule a, fa soe, nge e fiafi, ia fako foile fa fonga me sa, ma e fako kai morkala, pe nga fako a saung, ia kakau fai kapenga fa kasi, ia maka mo fie le, le fa moe moe. E uia inga kawe si ese la ikiki almea kas
2: alie la
0: ia, wala ufa alo alo, lufpo
1: alo batai ole upule ole lilo itu maau
2: lilo kumau
1: lilo itu mau
2: lilo kumai
1: itu maau e pei manaye ole upu awae ila ufo I tilo malfatu sangana upule Peo se mea foi ele tu tonu se a inga ua tau e misa.
0: Yeah.
1: Oni mea ua tutupu I tonu se a inga, tu tonu se au loki. Ia yeah. Ma sani foi ona fai upole au mantua foi o mefa penei. Ia lilo a inei, Aua ne iali-ali, ia lilo ni o tātou leanga. A iali-ali ni o tātou le lei. Ia aua ne I feina ili e kalesia. Ia fa pena foi Tu e fio a inga me mefa pena, e madai e ir whaunga ino le upule. A le upule le ole, sori le fali, ole ale winga tono le upule fali.
0: A foi ole, o le kama lea, o le akali'i o elo, o le koa o papa, o puloku le kama lea o fali.
1: Fali.
0: O le fasio kinga la, ioe, o le fasio kinga la, o le kama vaku, le fafo nga sambo. Nga soli iwai o kangaka.
2: Soli iwai.
0: Soli iwai mamali iwai. Ia lea lea ki fafo nga mai lea kou fai aku, o lea nga faa nga e le fai nga o le faa kau. Ia, fua.
1: Ia. O le mana ia hoa nga, o le nguinga, a ku isesi fao kunga mana ia. Ia wa orkangaka, orkangaka leo sol.
0: Ia.
1: Ia o le nguinga, a pela na e te lai non moenga. La u fao nga e le faa tau, o le nguinga, o se me voile le va pe a tato soli.
2: Soli mo mo.
1: Soli mo mo. Soli mo mo mele, le tangata lea, e fa la bela bel fa. Isa ulea wae a onai upu fa pene on mana i er tala ia wae kau ke ngofo pea ngofo ia olea ke fa longo longo aku fai kau ngol kalam faku faku so manatu po fe mea nga ia nga ia bela ole upu le wa umano fo etua bela nga ufisiri le fadi le wa mai fa tu sa pe ole ka ngaka le ngaso
2: ia me kau le fo e ele va vo le kako kau le fadi be kau refer fa pe ngale
1: mi no fa pe ngale bao
2: ile bao a ile pa fa ngale fa kau
1: esa wa ile bao
2: so di foli so mo mo so di le bao le a le bao le ngale ol foli ngo so bo la ia le a foi ka ko
0: ia le ka foi le bao e
1: fa esa le ia ma ia
0: ia ma ia ma ngue ka ol foli ma ko so ko esa fili esa fali ia ia wa langa u va ku a
2: le ma ia le
0: Elang eh kako kilkilo ele kule lei male kule lele yo upu.
2: Marie.
1: Chao lei.
0: Ya faku ya i. Au kanga u fai. O ke le fai se fa kau. Lang vo lo ke mal mal mal me nga.
2: Nga
0: bo le upu.
1: Chao lei.
0: O le upu e fa nga i se fa lalo na longa. Marie. Po se fa malulu. Man ko al fa se o king or kanga kal me va ku le fa fonga sa mo. Ah. Ah fa pe o Mako fafsanga ima la ingo le fionga ya kofa, fafka ingo fengo fie, se mea wa kupu so wakali ima, kanga maikiki onge ya inga, mako malanga ilo ile, ile la ingo le fionga ya kofa ma, ya fa malulu wako ila u fionga le kaulangi, ya fa lupe lupe ma, wa mako soli vale mailo, maoka ma, ongo ngeye fiafi ma le fa moe moe, yo e, la foi sa usila fai o mako soli le fali a fai o la sa usila ma sa kankanga i foi ia a fai o mako soli le fali ia a sua ku vai malu po enga lo finga ngalo ma ku lo fa malu lu ia u ia
1: sa le ia
0: ia fa ngala i fa kaule
2: de
0: ia fa ko foi nga foi la ma nga ia wa Porque le alvanga ka ko isa morfalia soli soli amo moi la lo foile le e lo vinga ma isa soli mo mo si famo moi le
2: famo moi
0: i an kai lo ya i fa ko la unha fa winga ngol upu
2: o le si upu manga i le i awol tadia le tai
0: awol kali le
2: tai awol kali le kai ka kia se i kurau ele mai se i Se I kulo wil ele mai fungua I onga.
0: Aole vave vave.
1: Ya esa oi wai. A kari le kai amon kua o lae. O lae faa ngoka mo ilu ngar sami. Nga bau me ma ua ele mo seko.
2: Yoi. Nga le ma le mo
1: ilu ngar mai. Ilo mai kula wile ele.
0: A ua le pole pole vale.
1: Vale.
0: Kako fai o falea ile maoka fai upu. A ua le pole pole vale. Kako fai falea ile maoka le maoka e. Ele li work of farm le fa kokang ele fa ye o nga kai fale upo e fa ko ngol mok yo e kusa mal upo le ole yo angu ilangi
2: angu ilangi yo
0: ya man ko le angu ilangi or kambo langi de fasinga e fasima ya vange sa mole
2: fasima ku fe
0: mas ku fe angu ye fa longo foi la fanga nga iska nga ke masangi fanga ya e fanga ile wingo foi lele a fa pe o lo fipo o lo lenga la fanga kala lo fipo ya ke fanga ofie fanga ofie
2: mo fie
0: ya ngo fa pe lo ya lo fipo lo a wo ke angu ilangi a lo nga koi foi kwa
2: koi foi kwa
0: a wo ke angu ilangi lo nga koi foi ya ya lo wingo foi lele
2: e ke lo foi pa fai kuloa a
0: ya
1: ta leia
2: pa kango foi le ke ang mo ku fafu
0: ya
2: e ko pisi mai a yo mak e ko foi mai a yo mak a le vai ka kilo kilo le poko le fai ngolo
0: ya o poko ko inga le fai ngolo
2: ko fai le
1: eso leia
2: o lo kilo kilo le upule o type le upule le ole ole fa pa pakeing mo typing a momo ole fa pa pakiwing o ke o ko kilo kilo ku Sole le ahí con loco es el papá proteína. Sole, hoy que hacer le mejor le pone a le más que quiere
1: María. Ese ser le pasa en aquel. Bueno, ahí hay un pela de un pule anuilangi, ya.
0: Yo, anuilangi.
1: Ah, pues se me vuelve la excusa, culo, guasambo, lo feamo, van a ir.
0: Ya.
1: Y le langue mancua, y el cuerpo humo, y el cuerpo humo, y el foco, ya. E pe ke feula foi a ngai a saur makang.
2: E koe pisi mea
1: yo makang. E koe mea ke oi, au. E oangi mea, a, oangi mea le anga ke fei mai a kea.
0: E koe foi mai a.
1: E koe foi a kua e a ke oi.
0: Awa ke angu ilangi.
1: Awa ke angu ilangi, au
0: angi. Koe foi mai ma koe kau yo maka vaku le fafunga nga a Samoa, a. Le wingo le upu. Akako uo foi la e fao ngai. O se upu fa malu ulu foi a kea uia.
2: Ia.
0: Langa kako kilu kilu, ole ma liu orka ngakan mele nga, singa. E kai kukusa marfa nganga ole upulea, soli lifali.
2: Soli lifali.
0: Fai wangu ilangi le ngei a inga, fama koke fama lulu waku lofpo. Se ole o kamaiki ngei, ole momo ngomo le laufale, a inga ele iloa kuame kukupu. Fama nga ule ngei a inga, ule mafaufa waku, ya, ma koke fama lulu. Ya, ongi upu fama lulu,
2: Esse o leile e ole tomaio elo.
0: Ya.
1: Tomaio elo.
2: Ilanga kofa, malanga fa ko kanga kapenga ile le au ka.
0: Ya.
2: Eu au isi kai kai au nga roa o sofa ilo. Ya esa. Sa koa se kura wele ele se i. A volka di ele kai se sori lfali. Ya. Au nga kingo role ole fa moe moe.
1: Tarde.
0: Ia alfa papa kea inga. Fa papa kea inga. Ia e kalangoa maa le wingo le upu kako keiloa le wingo le upu. Ia kako kiru kiru alfa papa kea ia ole makuwa fa mamaa uma. Wange kwa kakoes kangaka.
2: Oso malu lau.
0: Ioe.
2: Kwa kafia.
0: Fai ufaalonga kaso ole le pango kaa ili nguu. Sala nga kwa eva kwa lumba lumba. Kafi marangu.
2: Kafi marangu.
0: Fa papa kea loa. Ia kailo e ola unha. Ta puke e loa ole. Kwa moku wa marangu. Ole asa u ehe na ngonga le upu. Peso lo a konfat pui pui.
2: Ia o wa mea nga ole kafia a besi.
0: Fapapake ai.
1: Fapapake ai.
0: Ia wa ole winga nga le upu nga. Nga fai ai ai ole. O upu nga le koa o elo nga fai ya puloku. Ia makua olo pala inga papakea ma faa papakea inga. Awangi koe kokoes kangaka. Lela lenga susulu mailo kangaka o le moku lea le faa pea nga o mailo ingei me faa solo mai. Ia le ma ai ngaa mai a ma moku o le Pacifica. Ia ma se iyo o mai a i Samoa. Ia pea fai ori nga pea fai ori kala lea. Le mele nga lupu nga Dilo kuma aliali kuma. Dilo kuma aliali kuma. Fai ya oko fanga o mea dilo oko aliali ma o maku.
1: Taule kaswa na fanga.
0: Fai ya oko ka u koya ma u ikanga ka.
2: Ah wa mea le fai kama makolia eleise makua kuloa eleise makua ngofuma wa iala kufanga we fai ngimea ai ongole soifuanga o kama kia e ola maishi kama kia ianga ireole mea we fai ososo alwe fai le mele ok iale ua waka inga kwele mafofole le kikire malonga le ilo inga eke le ale a fai inga le a fia maya ile mae inga le nga olo le nga kupu sala ya nga lino le o ya ya ya mo ma ku ole
0: ya
2: le mama fa ole ole ver
0: li
1: Mae voi lo pulle o le alitali il tai che vo mo ma fa fa va pe va pe fa ve ca inga va pe mo si mo to fa fa la la ve a
0: ya
1: ya vole mo con vo le inga po le ale fa lo lo ore a ai e ca un angi e va pe vo le o ca un puia lo fio al ca un lan o le ale ca li il kai lo su lo fio mai ca la mai a ai se ca ni ca fe va a
0: io
1: fa inga fa nga fa pe nga ko nga le vai e le mo se con a langa a ka ko le ko le ka die kai pe volen sa mo ko fa e ko mu vi ele ele ko a mo le se ko mu le ye ya al ka die kai ele mo se ko mu wa langa la e la fa mo ko fa fe ma fa fe ka die kai o la fa mo ko ye ka mu lo e fa mo ma ma ko fa mo le mu le ya ya fa ki ki lo ho ma se fa nga nga kai lo ya ya
0: Eu wa ele si upu ka faka fange. Ele kalia ngi vai o ko pa ko wa ku fa pe e ra nga nge nga nga nge nga nga nge o le fe kamor nge ai. Ah, ali ko fa.
2: Ya.
0: Ele fe kamor nge ai. Ele kalia ngi vai o ko pa fa pe ko ke o ya pa kil kilo.
1: Ele ko ke o mai ele kalia o la ingor nge. Ele kalia ngi vai o ko.
2: I'm going to go to the house. Ele wingo lo.
1: Ah, le ya al mangi por ka ko po ka la ben gei wa. El upside foi ka la il va en ale. Ore ore mangi or ka ko kor ka la mo. E mai fol fa so ale tu no il va en ale. Ma le sime fi va za o vai vai mal malo. Le ai ele wa o e kai kai ka ko po ka la. O lue kai kai ka ko po ka la mele va fo ka mai le tu. Ama o lue le ka fo mo o le ka ma mai. Ele foi go vie, vou ir ao le por ma. É malo a marca com por calande, ia vai, é mo ia, ia é, ole mo ma forca com por calande, ela é mo eu, vai a deva fo mo ir tudo.
0: É mo ia casi é foi a cola o ile, co fa po, ia mo ia. Ole o co fa, ole. Aurulu ma co ta com por calande, uma oi ele.
2: O angala com mamma e oi.
0: Fa que me que voy a cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cacala, cac

0: Arukaya,
1: ah. Ole for you. Al upule ele kali ele kai.
2: Ah.
1: Yeah. Esel ma ngai ole upu. Ah.
3: Na ole.
1: Ele kali ele kai, yo se upu e falo alo. Ah. Se upu e falo alo e. Ah, ile for ile. Yeah. Ah, kai ko. Kalar ka ko lenga fasol e nguma. Ka ko fasol.
3: Ole
1: noi. Wa blu ka ko. Eh, fasol mai.
4: Now, tell her that Olena Samore to Benle Manatua, that of the pony tolo pit petu, that's a lima, but all in Omera. Yeah, I saw my yay. To my little of a penal time to leave my Naples, Columbia, my panalo. Malo? Bye bye, my malo, my mom.
1: Which
5: one? Malo says, who am I lang in Lama, I love Klinger, Luft Bo.
3: That's right,
5: young lady.
1: Oi,
5: papel foi ali. Calenga já. Leu manga.
1: Calova. Me que não tá.
3: Yeah. Como é que mais que um canto?
5: Olhe, olhe, olhe cá o el cala.
1: Ali.
3: Yeah.
5: Só lhe. Mulen ao lei fala o. Ah, ol fango se, ah. O puloku a ho puloku le ulo ho lo savea. Liu leo. Ya. O le ngunga e sel mokule o foyo. O papakea mal mokunga.
1: Ma
5: liye. A inga misa. Waila le mama o le mewo mai yei. A le suru mai saamo. A
1: liye la.
3: Ma isa o le.
5: Ya wa le awali e la wali le a. O foi o kumama o kumbo
1: ah
5: ali mai ngai le vao sol malu kwang
1: ye
3: mari
5: ko bua ngai nga
1: ye
5: ma ko fa be ai woli ma alesi ai di ma ho malesi ai ku mai la yo sol ke lo mai ko kolo nga o kumbo ai le lo mai kuma ha pe ma u ka o kuma ngai le nga mo le u punga
1: ye
5: e ali ali o kuma ele
1: a lilo kuma ali ali kumo
5: lilo kuma ali ali kumo a fabele que ali ngai ele me ho sala ve ai passinga ngai e kala kola ola papa so solo ngai lu kwangu ngai ngai ka mai fangu o lu kwangu nga kong e kol kolo ngai lu o kuma mo kumo
1: ali era
5: ai fica lá el mamau le meleng fi au si mai ngai ka ngak a
1: yeah
5: ya le Ole un ali mulmuli lang na kufa sa vai. Ah.
1: Ariera.
5: Eh. Le ki hoy pun ai le mo ngamu o ngus kamalo fo. Era na lewa la inga. O kamavo fo u kanga kai la so le malo los. Ah.
1: Ariera.
3: Taure leia.
5: Te au si mai ya. Be voy o koi ngo li lo mai avanga kon ile fui fui pop. Ele sabe aí a o com a o mele o louco me quisirem facun ma coainga aí. Sac pai que ah.
1: Ali.
5: Né, bom aí o louco mai conga aí a o louco ngala kusa boa leu coi aulilo mai avo. Né. E por ali é mal fui popong a o aí a mai ku e a mago.
1: Ali.
5: Né, ca o louco mo quisir a leu meu o louco mai con.
1: Ali.
5: É. Ya yeah. Nga ya le kala le le fonga kaulangi ya nga e o sia sia ko mo nga kala wa ko longa wa ngalo sio uso holo po ya le kala le fa ma kala ya ma ko ma kwa ong le me kise ko ngo le fa le a ku le ilang kusi pa lu penga bo je ko inga nga fa ma kala nga umar kala le ya pa pa kempo pa lo ya ma se ya le fa nga u le a Olo ifongu esese eleng fe ausi o le usol la kamale sa ai ai kangak sa vesi uleo le ufa beo kafe lo ai I papa a ai langa farban malu mail papa ma
1: nila
5: iya nga foi upung mo nga kala patamo iya ola uola uwa kurunga sa ole yal kala nga maile le afiong le kaulang
1: Hello.
5: Kofa maloa ia foi na pele fonga e lau fionga. La mamma nga me kongola wa pa wor kuwa mai fa makala mamai.
1: Moi, dai la.

0: Hello.
1: I want to go out there if I pay. Yeah, I have a mess of way my cool. I don't know. I don't know. I have a mark of a fema coding it if you're moaning me. I am a mongi. I couldn't go my winger. Caco feel like we say yes.
0: Yeah, mm. But Lake
1: Ole fa yo le angu ilangi male fa papu ke inga. Sa ole lik. Sa ole lik. E fo le upu fa pe awe ke angu makan. Wa la ngai ko fo imai. Ole ke me ke angu makan ke ko fo imai ya yo fo nga va. Ya. E pe ole sila nga winga ya wo awe ke angu. Awe ke angu ilangi. Ya. Ba sa ko ya. Ba sa ko ya kai mani. Ai na. Ya. Ba sa ko ya. Ba sa ko ya. Ba sa ko ya. Ba sa ko ya. Ba sa ko ya. Ba sa ko ya. Ba sa ko ya. Ba sa ko ya. Ba sa ko ya. Ba sa ko ya. Ba sa ko ya. Ba sa ko ya. Ba sa ko ya. Ba sa ko ya. Ba sa ko ya. Ba sa ko ya. Ba sa ko ya. Ba sa ko ya. Ba sa ko ya. Ba sa ko ya.
0: e manga ya foi se fa nga nga ale muenga ren fa be mai ya a foi foi wa ngui langi se se se winga foi ma se nga ale nge ya nga ya fa manga lo se pio se ma fa ma lu lu ma fa ma rienga me benga as kai vo le fiong ka ulang nga ni fu kala wa ngi kala ya nga sau ka ke fa nga mai ya ale fa kai ore e mau mai lava ngi foi kai mi kau manga kua ko ya foi ko ingo o fari unga o mari wa ko foi e pia wo ka mai so i i sa fa mai al fiong ka ulang
2: yo no fiong ka ulang i le wa valu se fulu le causangal makor soy fu
0: ya le pe causo so ko ira ko fa wa po fiku va lu ya o ya
2: yo wa fa
0: as kai mor por grave
3: ya ya pa pa ko
0: no fa foi de fiong al ko ulang
3: ya se foi
0: ya ya a de una
4: yo ko ya
2: Ya, fakal fa kuma nga nga falon. Mawulu ngwa.
1: Ri moy bai ba be hoye tsari ya.
2: Bo ya ma do ya. Ka moy ke kuma mo kuma.
1: Ya, ba do mo kuwa ka ro ngiro.
3: Ai la ba.
1: Mo poe ka ko mo ka upu.
2: Kai. Pa le mai.
4: Ai, fa jo.
1: E ma ye ye ka ya.
2: Ye.
1: Pa po ke mo pu kuwa.
2: Ye.
1: Ya. Eh ba ro ka fa wa bi ra mo wa ma ye a wa ko kwa nga be bu nga ka ko fa po po ku mo a ri ro ka fa wa ke nyo la ngi mo lo nga wa nga yo misa wa fa ye mo ha ku fa pe ka bo mo le la tu no
2: ni no
1: ha ya a wa le bu ka wa ku sa mo misa a mo le ngo ka mo la ku nga yo ka mai ka lo misa nga yo yo Papa kia nga fa si ya ya mo le le ngol ko makai fa u miro nga ngol ya ngul tag. Ye. Ya fa u le le ngol misa yo mo le ro le misa. Escucha mal au. Ye. La kukure ma. Aga u ma ma u ma ya.
2: Ye.
1: Onga ya e va pe ai u le fie fie ya ngol me ka ma i ka me ka u me la ku. Yo. A u le puro ku le ya ero. Ma e si lo va lo ka ka ma fa si u ma pa pokia. Ya, es ese ko yo el ko ino oero.
2: Ni.
1: Mai lang ko fa, e fa ko pa porque ra va nga un ayo ko era.
2: Ni no.
1: Ya, fa ko ko war pe, ma war so so, ya man ko la fa ko ko skal el ma ko mo ma le va. Ni. Un ko ko ga len fa ki ya si so be si le o.
2: Ni.
1: Ma va nel kai, ya fa ko yo la ke o puro ko el long ya. Yo ma. Ya, me ra nga o ai si o. O le ma lo si ya ra nga sa en un apuro. Ya puedo. Claro, ahí en ahí se ve si yo.
4: Mira,
1: guay, voy, la voy mau. Ora voy a agarrar un mapa nuevo ahí. Y el cabo. Guay, más cual es un hueco, oye, fa. Sí. Ah, la voy a ir. Él ya ve un hueco en la agua, hago el morón. Nada de la agua por ahí, es la casi cu.
2: Sí.
1: Ya le dan y pinga fa ahí. Cómo la le cago que cu, va pio.
4: Yeah.
1: Wa moku ge nga le pol bai o fiki maka ko. O moku nga la ya moku la lo le ko ye ya ye me ngi kai.
2: Nina.
1: E moku nga pro ku ma. A nga wa ko kwa ka ma ro wa pa ka ka pe na ma sa ni la ko ko ka ta pa ti ko.
4: Dai la.
1: Le yo nga le ka wo le si wo nga le o le misa ya nga ba wa ko le le pu nga. A wa le pa ka. Ya ma wa e u po ru sa wa i be u ma nga mo ma le misa nga sa o i ku i ka nga a wa ba me yo. Ya wala ku ero ko me ma na ku ei yo ela ye ya ka ka ka wan fa um pa pa ke ei na
2: mani
1: ya na ku ko ya ko no alu ya e mo ma ho ma ku ma ei so ei ya mo ma ho ma ma ku ma ka fa ke le ga ei ma ga ei na ka yo ma ku ye ma ku ru le ye pa yo we pidi al ma ku ru ya o na na ka wa as ko no o ero ka we ya pe o ka na la la ni na ho lo pu ma se o se ko ma yo ero se lo ku ma yo
2: mani na
1: Ya, mo mo la kul maro nga, lo maro kanga lo ala, ya, pero bien ha.
2: Ya, mo.
1: El cada.
2: Ya.
1: Ah, ma nga ya la ku ka, nga ka ka ya fu nga. Ya. Ma ku fa ro, pe mo, yo ko ko fa ma. E mo ye bon ni pol ka ku ma, ka nga pa ka ira mo ro no.
2: Ano? Ka ni su mo fa so. Ya, ma ro
1: ro, ya. Ya, mo ye po.
2: Ah, che po.
4: Ya.
2: Ya, da ka lo fa ku mo la nga fa lo alo.
5: Kalau
2: saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya, kalau saya,
0: Ya, o falo fa fa caro fa con le curafia.
2: Como bien lo son elevado.
0: Como bien le la que va. Ya.
2: Ya medio su final.
0: La voice, vai vai gorge coi gar ca como cau.
4: Pero
0: ya. Cai. Oi va cucusa lo bagaku va si la galo. O va sua.
2: Ye. Ye.
0: Ole. Ole a fafinge o kui puroku urke nge ngo i alagi.
2: Ie. Ie.
0: Ta alulanga ka faonga i papakea.
2: Ie.
0: Ea, alaku urke nge, urke nge au nele kele urke nge.
2: Ie.
0: Ese si o kou e mafai urke nge.
2: Ia.
0: Ma fi ulaka nga urke nge pe i eonga uvinga fo ie.
2: Ie.
0: Fi ua e fai aku ae sabarivari urke nge ia ele kea ia i kangaka. E a gai uanga wako fole pe kau fari lili ya ia langi. E a gai uare nga ku ufeangu ya ili kenge o langi. Nga nga ma uaire ngo ili kenge o angu ilangi. Nga nga faa umeire ngo ili kenge o angu ilangi.
2: Yo
0: nga kagire ili kenge ma fo I wa angu ia langi kangaka. E nga nga ma uaire faa uminga ili ngo ili kenge o angu ilangi. Alule ili kenge donga uma ka ulong ka ba le kui pulo le bele anga o fai papa kea ia keia e ole langa si mai e lole ole kaua nga e sa o sa kai kai mai ale le koar nga o elu e o nga o mai lole kau le kaua ma ma papa kea e aia ma se kangaka o papa kea nga kokoe e a o inga la lea nga nga ma waile upu nga lea kungu wa fa papa kia inga wale ai ma sese kokoi papa kia o sola mai ro kaka ya kokoi le la ya ba ko ya ko lu papa kia o kuba u ba kuba ye ye wa kuli mai ro le o kaba ya o mai ro le afe nga nga u ko o
2: kwango
0: o ngai lo kwango le ba so solo lo kwango Donga li oga sauri or kaba ukuma wa piko iuka wali uba a sauri kaba o
2: ukuma
0: o ukuma wa piko ifa ikai de sami oga li uma wale a o inga la le ma wale upu nga le ku wali lo ukuma a ya di ali ukuma
2: nila
0: o ukuma nga piko ikai ya ai wa kula le dafo le ku di nga le o kama Wakil tu lah, garasi di kah kali aku bay, lewat di umba bay, lau kuma, awal ni lo ya kuma, alai bawa le upu ngale aku, wali lo kuma, ayah dia di kuma, orang kuma, wali umba, ayah di umba ngaya, ya ekede le umba, ilo le ba, alai bawa le upu, oleh sa orang ngale upu, wali lo kuma, ayah dia di kuma, ya. Oh, by the ole, ole kupu gao, oifo, le rugari gao, le papakea. Yo gafe le ingai, ingakayo, o fangari. Yal ngai, yal baku, lua gai ya inga.
2: Yira.
0: Ya, pe ole kalaku ngai le bea, mafuwa ili gabea, wangu ilangi. Ya, ole upu le ole afo.
2: Solid fali.
4: Solid
0: fari. Solid fari, ya, faka kaula vai, ile vaufo ile pe yor kaka.
2: Ye.
0: Ya, sorry, lalo fari, waifi wasasa, ae kupo al fari.
2: Ye.
0: Ya, male upur ga, awar kari el kai, ya.
2: Ya.
4: Ya.
2: Awar kari el kai.
0: Awar kari el kai. Ole upur ga, ae fo inge, ya. Ta fai fo, ya, fo.
2: Kupulo.
0: Folasa aiku.
2: Ye.
0: Ile balaga le ga sawa ko a bangua e sa ili mai va ro kamba
2: ya ya
0: ya la ga fa pe ai de kala a fora saiku o fa mai ya kanga ka fa le limba fora saiku e ele va ale o ka u za kai
2: ndi
0: mai fora saiku a war ka dia kai fa ka dia au mai uk ya mai o sa ili ga ga u va ole ole a ka dia ole ole ole ku bangua ya le la ga Wah, biar biar oleh akadi yo. Oh, perasaan. Akadi elo lelo makua. Oh, mai dia.
4: Yeah.
0: Alo fai. Wah, biar biar. Oh, mengapa mai dia? Kau fikir mahu sesi kagak? Efah biar biar orang kama awalnya itu pawale. Oh, mengapa mai dia? Fikir mahu ni biar. Efah isi orang kama awalnya. Wah, biar biar. Kamba biar dia akadi orang kui mangu.
5: ya le ya ilong iba lo kama ya peor so so ya kule el bacau ay malo pasó
2: ay kai boy le
5: le kaulagi ya fa pe foi a kofama
2: ya
5: kofama vai vai el malo
2: ya
5: ole ingeil kangaka nga ngo ya lo fipo agaile la kurgo polo kalame ole nga chau le madiu al nga ngo fogo fo mai la ko fale ale chau ya o lo
2: e uma fail sala le lida vidia kun me la fail sala le lida alo va kai
3: kai la va
2: deuka ya alo va
6: alo se fuga me la gima
2: ya kan va
6: Bisa bulbulu, ibu mengaku ngawa. Eh, saya nak makan upfa bulbulu lah. Tapi orang ni dia fahamnya do kofin lalu dia usai mau kofin kan?
2: Iya.
6: Iya. Dia kata dia mahu sesuatu ni fah bulbulu.
2: Iya. Iya, amoi lalu fingalo.
6: Iya, oleh sesuatu bulbulu. Kaitan dia mahu dia sah oleh. Sar ku funa ka pe fa mure mole la
2: Sar ku funa ka pe
6: I fa mure mole la vai vai
2: ya ya
7: kalem sa wo wo lo ngai sai ro
6: I
7: ngai e sai ro la e yeri
2: E que o mapa pelo a com isso já ele ficou uma mangue já o cufunga. Ah. Ya, ya mai ora de mo a curva é só ngeilo le ya le ya ya já o cufunga capé. Ah. Ah, mai no fina ngalo la fala o que ele a cur por calame ele vai a sofo no fina ngalo mas ele o mai mol por calame. Ah.
7: Ele ia capé ngale.
2: Eh, va coa coisa o cufunga capé ya ma mas já o cufunga vai fale mai si cufunga o mai que manga va. Il va se
6: faire.
2: Il va se faire. Il va se faire.
6: Il
2: va se
6: faire.
2: Il va se faire. Il va se faire. Il va se faire.
6: Il va se faire.
2: Il va se faire. Lo va locas.
6: Ya.
2: Me pues en un mela, si es que fin fin en que vi le puse mai y que voy a ir a con calma, si es que nga.
6: Yo lo fico no iba valu. Lo valu lo has.
2: Ya. Ya me si lo voy la un mela y es mo va la un con ngi pa con fan.
6: Ya por el le.
2: Ya. Kai, kai lo final. Ya, va calo fa como le han falo alo.
7: Isi
2: kakau lagi. Kakau
6: fak?
2: Ya. Ya. Saya fomo ya. Kau dah langgong aku lau si fonga.
6: Makam makaku dia ni lagi mampu pokalam dia ni.
2: Hello.
6: Ya. Hello.
2: Ya. Ngau mau mai.
6: Ya. Eh. Kai la vale ko para mau ester mane yo ku ye ok ye tambal malam mai ko yiti
2: ni
6: ai vai vai man malo
2: ya ya
6: ya pa ola ka ni ku
2: oi
6: ke tong oi vai vai yo ka tipi
2: ya kanova
6: Ya.
2: Yeah. Enka o ele fior kangaloa ma amkuanga e mangafa. Malu ya, sa funge mar kaurongiu. Oi, ole aise meo e fin ngalu yai.
6: Ya, ya, kutia, waya koi. Ole ngai, ngai sa moa ya, kakupama ya ka ngeru maa mea i. Kamutang kiki.
2: Nila.
6: Mata yo, ki ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai
2: ngai
6: ngai ngai ngai ngai ngai
2: Ya. Wae ma sangi fo ko inga ko inga e. O lo ka nga nga kore au. Hello? Hello? Yeah. Hey, so far, so I come a cow. Hello. Ko fa fo ya fer ye po fo fo ya le ok ma a I pou le ya fa ka fa ko mo le ngang fa lo al alo
0: alo fa ko ko vara a wo ko ngo si so nga
2: oi ya
0: nga manga mai
2: ya fa la nga
0: ya u inga isa lo ke si le fi ya u ye mo lo
2: ya
0: ala nga ke va ye ko si so pi fi fa mo mo ka ya o si fa
2: de lei e se lo Ni.
0: Ya nang ko pung ko ya ngai sa o ya ba ki ro ya.
2: Ya.
0: Ya. Ole isa le le an ko kas.
2: Ni. Ni.
0: Isa le an ko kas.
2: Sa fa su.
0: Ya isa fu le moy Maria, le moy yafu.
2: Ni.
0: Isa ng ko ise le ava. E lo nga umang akaf ko ase le ro la ava sama no pe. Isa fu nga ko ikulo wa le fa fonga le ku sa fu nga du nga pe moi ru ko ru ke mo ya o ilo fala I lo frio o ma mai ku la fonga nga ya sa wa la nga ile me nga ka ule la ma vea e sa u man ar ku fonga de yo si so so nga na ke fa lo ngo ke so pi nga mi ka ya o lo nga ya ai ma mai nga pa wa nga nga o sa o ke ru ya u ya
2: Ya, malo. Tu
0: son ya coisito, ya manejan falalo, como
2: bien
0: dices.
8: Ahora va, ten.
2: Malo falalo. Malo fa fungo, mai lo solo en habla, mai.
9: Ele ele sale, le voy manulu.
2: Eh,
9: ngol voy manulu e fo, el pe.
2: Mm. Ali.
9: Mm.
2: Eh,
9: ale voy manulu e fo.
2: Al mele ole, ole fo yo le. Ol sang e filo ikokas, wala nga fa penga, e mo wal mo la mabe.
9: Mabe.
2: Ah. E kawanga lu fo ikolu, mas esi wa, ya. Oh,
9: ya, macam dia lah. Allah mengajar semua. Ya, saya sungguh ini boleh faham dia. Ah,
2: ya.
9: Allah melalui ini.
2: Ya.
9: Umfayang aku kokas.
2: Nanti.
9: Ah. Umfayang aku kokas ye dia kau soing apa dia?
2: Ya.
9: Ah. Apa yang orang soa apa dia? Dia orang kau avengol le. Okinga.
2: Ya.
9: Ah. Umang aku malu lo le asalis.
2: Ya.
9: Apa yang aku le? Ah, memang aku mohon boleh kemuang aku.
2: Ya.
9: E wai, a fai ke la kungai, pole ar su suur, pole nke kere la e ka okoi. E wai kun kai au pei anga kongol o ngaum. Wile, ole pe vela ole.
2: Ia.
9: E male si mea fulele, e ko anga e, e ko anga e fo.
2: Ia.
9: Fue wai fo la fo, ele vai manu luman fasi modi.
2: Ia.
9: E nga ia saule va vale, fulele wa saule va vale ngai lo kingo e faf.
2: Ia.
9: E wai ko a fo.
2: Ia. Omo saier kinga
9: kemi saier kinga
2: kemi fool be
9: ah ay ala kulol kaya fool le kemi ala kaola pipi le iero pa lo kingo kulo awala ni ko face yese le le kelo mo le inga con el pipe aki no le el pipe fool le fa su su oi
2: ya
9: ma fo fo maria nga pau e sale le i ai
2: wa wa pa fa so ngwa fa pa we fa pa ma le si dia si uso po ai ngo awole Ah, kwa ingo o au foi e
9: ole ole. Me nga mo fumo ku fesidi po ile wingo fesidi.
2: O au por sa.
9: O au por sa, e wala nga ia.
2: Ya, ke le ingo au ku fuma.
9: Na.
2: Le au coso, le au capulo.
9: Le au capulo.
2: Le au soliaso.
9: Ya.
2: Ya. A le fesidi mai sa. Ia, ele anga sosa mi mai fale anga.
9: Sosa mi mai fale anga.
2: Ong sai lo koi fio moi le ko a inga se I umale le lo kakao. Ia, ka e koi moi le fa ma fang fangal lo mkua.
9: Ia, wafo, yo ka kaula ya soya. Sa ele I koi ya soya ka la ko inga. Ele me ka ole a vafu bea.
2: Ani.
9: A umarong ka la kakao. Ia, ngai arole, menga ku fang po. Ngai arole, I va isi kengi fule le lu ke moi. Benga ka we ko inga so le ava full pea.
8: Pa ore kopi.
9: Pa ore kopi full here. Ya o mo me o kala ko inga vole ka falo ngolo ko. Vole benga sa.
2: A ko faila ya so ngolo ngo inga ale so ngol faro fa sia. Ko
10: faila so ngi.
9: Ha?
10: Ko faila so ngi.
9: Ya ya fa ye isi.
2: Fa kalo fa. Fa kalo fa ku mo nga fa lo lo.
1: O po me bo we.
10: Ya
1: la pues pues va a mandar suiza. Eh. Eh, yo apio de la mga kuyele,
2: sku apale
1: voy y pues. Manila. Apio de más señor cool. Ya uno la laugaus, la laugaus. Ah.
2: Ya, luego capu.
1: Ya la mandan sí, es cool. Está,
10: este ya
1: la laugaus capu. Ya, la laugaus, como la laugaus.
2: Suyazo.
1: A los suyazo. Ah, apio se ve para pegarlo, me la tía y es cool apale, pues mo la sabio, mo.
2: I'm going to go to the house.
8: Ah,
2: mal fisiri lunga foile le kako por kalame. Ya, ese ai markako ka opule faso. Ah. Ya ku waku ile ku ngula ko ke o mai. Ah, ka mion ka ko kadie ile ile faso e fen ka nga ka ko kalango ile nga le faso lor ka ko ka opu pe nga yai. O kirkira ku ile le opule nga ah, o kuma o kuma. Ah.
8: Ya.
2: Io come fa fa vi col colo folle qua e le paca ah o le fa vingi mo capanga e io fa mo cu fa penga o cu quila o fa cu mo fuki ah fa cu mo fuki nga nga ca ifo e fa solo cu nga nga cu nga
8: saudis
2: e fu mo fisili la ile e se uso nga I lo lunga ka lo nga inga o maku o mai kol kol nga I kala mai o kus o manga de o fa solo mai en me nga inga nga lo ke o le ma o se ama o si le klo kol kol fa mai o fa ku mo fuki fo le nga o le me nga vai vai me nga ku kuila e fo ila kol kol e lua nga e ia kol kol kai e fo le mo e no mo ku I e no mo ku I o si le klo fa mai kala o lo nga ri ah O faku mafuki e kelela le sipiko nga korkolo nga o faku wape o faku le ya o fuki e fea nga ila faku mafuki korkolo nga I inga kai inga I kukuila nga kalako maku peya inga I maku ufasolo nga I o le alu nga I o I ya ima nga I ufasolo nga I le kukunye fiafi wa kele ya A isi maka upu inga isi mea ma ia ku ia mo lava yes.
8: Mo lava yes.
2: Ah, wa.
8: Yes.
2: Ma ngai fol ka ko faso ni ia fia fi o
9: kele fol lava yes ola nga o ko kas.
2: Kele fol fi ngo ka le ngai fia fi wa le faso mai le ku ngu ni ngai fia fi. A kai ku. Ya.
8: Dai lava.
2: Ya. A lo fpo. E ke ko malanga fia. Va ku le.
10: Hey. Ya,
9: pues, a como ya vale, malanga, si o causo, eh.
2: Nang el koinga is. Yo ka ko kanga ka kausia inga kausi. Ah, ka ke ngongo fo inga. Ya, wa fa le vela ve ko kupu mai yo ka ko inga isamo. Ele mfenka ko lembalang. Yeah, ya ka ko ke ngongo fo inga ma ka ko ka ko fo inga ka le sia ma ka ko inga. Ya fa mo mo fo yo ka ko inga isamo. Ya ka ko inga le nga ko o me ka useling. Ya la kingo ma ko pe o la fion el kaulangi. Ya lewa mungu foile malanga ku sa mori lava yaso
11: ai
2: fui ele kuya ya pui pui ala umo la wia ka ko felo e foi pa foi mai ya apenga foi lof po salo ki vidia ku be ves ka ko ko fe ka man kau e kayao
10: daira
2: ya fi fi sa mori la u sila mai mo mai mala fa fon ka po mai so se maka fa ngole nge fi fi mori ku fa fa kele Fion el kaulangi male fire of port before sunga ya kai komo so vai vai.
10: Adiera.
2: Warka ko pokalamringe fia fi wale ya se fi ngoko ko dilo.
11: Diero.
2: Ke le foi fi ngoko o mau le ngie fia fi ka ko porkalam. Ongol fa so fa kamali male fa ko kanga fa fa le pork kalamai. Mele ya lo fangi ele kua. Ma lo longo le leyo le ngie fia fi ya al fa de kai au fo. Ka ko feilo ai lungol porkalam le vai so fo le so lua. Ya mai le fion al kaulangi male ko fa ya lo po mal sunga ya kaiko ya ma unge ma ko ke fa ko fa ma unge ma lo long al fiaf ko fa ma ya unge
10: pa soy po ya
2: soy po
10: ya pero hay pantai

Lo Falava, on the seat for Fongale Neo Samoa, the Radio Samoa.

e fai ngō fia lo langa, pe a le leilau fa aperitania. Wat talai na nei avanoa e te lis talai I le Dynaspeak, mo a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nofumau I New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi. Betana I ane I le upenga te fa ilangi. Info Dynaspeak.

0: mwana wha mwana challenge lai ono mwana wha tai na chanui lau mai mwana wha whanga nene whai taimana tai au pa anga o wha tala wha mai rongo ni tahan to Facebook mari YouTube rongo ni Samoa ke ora wha mtama ke makaurau au ki lani no whanga whasa longa rongo ni Samoa nene whai taimana tai au mahano la varasi fua manu ia na to wha whanga mai le tasili mai vatoru a mo iso sa vayanga au ki lani manu tu tua oio I lona malosi ia wha pena fwoi ni FM 106.1 in Samoa good morning mahano la varasi fua manu ia E foi tai, so a fari ka kopai a sori a.
1: Yes.
0: Ka ma inge mai a foi nge kai a ori ma ru ru ori a. Ya, ole ma ru ru ma to nei a ke ba ngai Amerika no ma ngai la ko samal ne vai tai ka.
1: Ya.
0: E fa pena foi samo. Ma dai a ma ru ole e samo ma to la ne wo. Wa ma ru ru se ma to foi a mi ngai vai kai ma to sa. Ah. Ya, ma lo. Ta tu yai le to lima masino na fa tu nu le fa nga pa lo ta ni si lo te lo wa mata sa fa te tari le pa le paket ti pe na fa tu mai na va so mai mata na fa so so mai la tu policies of technology policy le pa len fa lo mai na so na fi nga lo man am
1: o le la tu policy le na e te sa no mai ai o le wa fa la wi lo mai o le a ma fai ona na anga va ai ya nai tina fo ia o le wa fo fo o le a nai tina mai tanga ye la tu ye nga so so le ya lato scans fo ia po a lato siaki ia a ole yo fo itaimi e tu SSA nai I lato ma lato pepe fo so ile mai tau atu la ia ile fo fuanga fo I a le leiba lato ia le taimi le nei ole fai tau a fa e le fa pe fo e lima selau pe ama lima selau wafe le au fa inga lama fo I o tinama I tanga le ole a fa manuia ina ile paketi la le po ole folfolanga po le policy fo I le ua au mai a le leiba ole a le totongi nai fo ilele la to siaki la pe ao e fai la to scans le taimi le o le ai mai tanga so a fua la ia e ia ka ilo ia te ia ia o le ai ia tina e manu ia mana tua fo ila e ina isi tina o la lava e sa to tongi lava e la to ia la to lava fo I siaki I taimi e mai se lava fo I mai lai le tau sanga lua afe lua sulfa o lo fa mau mau ina fo ilele o lea lava ua a mata ona yaiti na mai le taimi le na tasi vai tolu pe a fo I ai o la ua leva ona le ito ito tongi ina o isi fo I o fale mai fa I tu ma lo fo I o la anga subsidize o la la ua already I ai le fa mama a venga
0: yeah.
1: A o le tulanga lea e matua o ngā le leia matala fea unga mō naiti na fo I lima vai vai le ole le tulanga fo I lea tau income pe a fa pe le o fainga luenga ni se o ainga pe to tasi le tangata fainga luenga ia tau ia tala fea unga lava la but I lo kilo kilo fo ilele a wamana tuo te ngā mai tanga uma e eki ngai mo o mia le fsoswani e iti nai le mana o mia le to inga fsoswani but ole ole a anga va afa atasi uma a e fafifea la a fua fo ilai le population ni sila pe reko iki o kako le 5 miliona ai a au maila le proportion fo ilea le watilo tilo ia ia le leipa fo ilea tau le lato policy ia ma faifo ana of sili ia lo ma fau I fa pefela le fa inga isi fo itina u malava how long this policy will stand o fea fo I au mai ai tupe e ma fai ai ona fa tupe ina ia matongi tongi a fa pe ole universal le ole ole tala no ai ia a tonu ia tau ia tele nisi vaenga fo I e ma fai a ona fsiling ia ele malu ele atu nuu fo I ile policy but ole tulanga e ele manu ia ina isi tina mai tang
0: ea ole lau titula atu a langa ole policy ni fai loa ele health spokesperson labor Dr. Aisha Burrow fo ile ole fai numero alo ia ia fuanga inisi olo o free lako scans tamina ne so looks like ele o afiela tau le fai numero limas furuafe but limas furuafe lato o lae tongi alanto maternity scans for EAP on the yai so o desi la vaenga ato uma already o lae free alanto scans daimi nei ele o afie la lato tono le o le numero le ele tau titi lotu nei vaenga sa fa mani noi le so te lo se vaenga ele fa fong bai le ele tupa o tina fo le le mal tulango e ye alanto fo ia vaenga siake ele fale mai o te lo se tulanga fa fifi ne fo ilanto ele po fanga le polo yai o le asu fito novema mo se fira chuno fanga palo tani sila o vai nga mai le wa mata na fai lo mai policies a party yo na to fo na fo yai le ata mai le pa ole ole palo tata to
1: yeah
0: wa te le na vai nga ta o na nga yel ta tu palo ta ti ti lo nga e party ola e e fo e le ya na to policies mo tato
1: O le policy lai ma fai ona fatu a fata unu pe a fa pe o latu lai mai lai pa ike wo kako o mau fu kako o su su fu mai.
0: Ia, so o le tulangarana i ai o le fuel exercise cat a cut mo lato i Australia. O le pe fōringa mai e o no extent. It's time we some bit of fight to Australia. It's time we fight to fight to Pangal Tarapo. I'm just buying Australia and buying a bowel tarapo. I'm buying a fight to Malo Australia for a little too long. I pick out for a couple of lack of things. I
1: don't know what I'm a five for a little to low Saturday. Love for you on a Uma ya uni. Little Langa Leo or Yaya Yanga for your Australia. Lato will found I know a lot of swell. I may say all the town for you or a pensinol or yay, but Olela. Wa tilo tilo I ai I le taimi le nei ona o le wa amata ona I loa mai tūlanga matau nuunga fo I o le deo le peo na yei le vā Amerika I ama Iran le ala olo o yei le tūlanga fo I le ai le lato kata ato no lato yei si si swinga fo I le lato a vaenga le olo o yei le taimi le nei I le lato fo I excess kato la wa already fa a wau le taimi le nei so e kaulanga o kia yungi wa umale vaenga le na I aanga I mai seisi face fo fo I mō lato but I ole ato e fa ala wilo pe a fa apea o la ole ama kua I koe ki li ala wa fo I fai ngā malanga va a I le kako straight le o homus le olo o yei va a umai e if so soani mai le la uinga mai ol pingsingi mal swa
0: so na vanga na pe on na maua le porkala me fo I a nisa fa bonga mo tato lo la la papa o Australia a amu yo to ayo tango tango fi fo ko pensing ya
1: yes
0: o de lo chi lo pa mo mai lam tango ba ya so o mai ne la wa la lo la chi chi o le tolu ta la ile lita octane 91 a ya mo tato ye ni sa le ne wa la nga se se ka wa pa mo ni a e ya ya ya pa pensing o la e ka o fa ngo fi a tango fi la to wa ka nge ba ke ya pe la o ba ba ya ka la ko fi lo mai ya ka si ye ya Ya appear warning up my phone le fa pe wa a ba ka lo nga sangi le le peace deal la America ma ska le ke ya wo o na saren suidi ka wo pe sing ya ona ti ti lo po ska mi o lu mo ka si ya la ka mai ya o mai u lai wo
1: ya
0: ko fi ro lo I fo ya ku nga ka mi wo kere kere po ro fi ki ya ba nga le ka pa ngi pe sing a wa lo wa te lu nga le ya ke le lo ya lo fi nga lo ban a On the stock on New Zealand, I in New Zealand, I am. On the lot stock on, I any fail the tow, the tower, on the lot, I follow. Ko sala afu al kaungo fuel bank singi desa ye ya mal kurma singa ku nga ngi julang el tonga ta o sa e fero la si dulu o kamba ye mana ko polo fikio mo a ona ba nga e taun fa mana tu de ma tu al ne ya so tapena nei fa na u tsaya mo le a onga a ba ile le ole lap tsa inga na mai fo le le e ya le au le ngi fa ai ba ke fo ile fa fo mai le tsa lo tsaya ya lo fa ma tau a ta wana wi fo nei fa na fo e tono tsa ba fo le le fo ile tsa tsa no nei ma tu nei fa na u nei tsaya
1: le sa ya aveina le van ma tau ma fai fo ile le ku aku le lole le kamai kiki ma fai ita mai tia o mai tia tono lan ta avali faftai lao le faftai e pule a onga ma fai a onga le tamai titi le poto fo ile nga onga fai a yaru kamai kiki le a yaru le a koso so yo le si a inga le sa vavali atu fo I e o anga ile a onga ia ma sa o atua ile o si a tamai titi pat o le lapata inga ai mai se lavalai I South Auckland ne sa ile lapata inga na nafi ina ia mata itu e le van le na ia o lea e fai langa nga luenga nga o lea le kufukufa lole tamaiti la pata I tamaiti au alava ne yo lato talia ina ngi mea au mai se tangata ese ya ilako po lole po sukalaki we never know what's in those lollies and sukalaki but ia fo ile a lapta ia ina I whanau au ale osa se fuol ka avale ele au alfie ke ke ka avale fuol ka avale le masang yai a ia mauti noa sa vali le leima va aile saunga le mulungo le awala
0: Ole baba ya tu foile le ata mai telel ta mai titi sa ta faia le ta mai ta ile fa to sina ile le ma ata fai tonal ta vale ole ata mai ta mai titi ole le talia ina by lol met town of fire general say this is sa bali for recipe to na babe on somebody ye ya mala to of atas wal ta sile va nga ta for on ta ta no ma to na fan na come for you as a group
1: yes
0: va nga le na for le le fa in tai la to yon fa in to lang mo na fan na ya a or to lang na ma le fa ma to ya bone ma to na tai out a fa pe nga ko fa for le le yor kai me te ma le fo ba ye ka pe nga ya le ku ku ku yo ka fa kalkal mo e ka ba kiringe ka ha fa mo bone ya le le to no sfu loro bino jolo jon tano le jola fi jola fa fo ko ka be baro tai out we just have one for tai out fo tano ti chilo e ma fu angol stress so to pulanga tano vote ne mai tai mi da mai ni so fa bi fianga mai no fa special favor balo balo mai baro pa le ha kia ora good morning.

0: Malo se fomori ana tino o nenei taimi o le tai o fau. Mana tō mori mai o le lofo le tua le vainga la tamai nenei I le tala o le tau la tā tua amata mai sa mō. Vavai atu lo fa amal mal mai le tau I sa mō. I le nei vainga o le tai o te ale valu lua se fulu lo I le mafana fana le e sa mō. I le nei taimi o le tai o. Wingo le tau le so le amatele na awa oa. E pa utimu ni so vainga o le tino o I le so lua se fulu valu. Degrees Celsius se mō nungana na. O le vevela le e sa mō. I le so lua se fulu mal lima. E lona bawalalo aso lulu nei lo te mafo on taro so tai foile sa mo su il tanto really some way pia ona fan falo telefoni ni shamelo tu pu sa mo o atoro leva yaso ya ba mai e fa mo ngala ta mai ale ba tau ofo no fa talo fa toile tanto bukalame fa fonga ma mai mo mai le tunu dungo Facebook ma YouTube or sa mo fa pena foile FM 106.1 sa mo le ngato mai mo mai ya ba fa fonga America sa mo fa pena foile sa mo ma lo la ba ya le soi fo mo ria le nei fo e tai on fo se mo le talo tau e tono ni selene But I don't know if Malo let you know, so it's fine on Motu Sautio, Tato Mafutai, and if we tie out Malo Lavalis, if we are. Fasolo Pautimo, Ele Televang or Queenstown, Leso, Langele, our Ulima Fiafiana, Nay, Fasimaru, Lord Eva, Ele Molu, or Malu, Lord Eso, Timoru, Fasolo, our Pautimo, is your Tamis for Tassimo, one of Malu, Lu, one and Carfasolo for Pautimo, Langele. Ile awa uli mana fiafiana nei sifuru maurunga na maru ulo le so Westport e pao fwoi timu langi le lei nisho taimi sifuru lima na maurunga na maru ulo fa mawina mo le so o maru fa soron awa awa pao timu langi le lei ile awa uli mana fiafi sifuru tasi maurunga na maru ulo Nelson fa soron awa awa pa unai wanga nisho taimi sifuru lima na maurunga na maru ulo le so Kaikoura awa awa pao timu nisho taimi sifuru tolu maurunga na maru ulo le so Invercargill sifuru maurunga na maru ulo le so Pasolo ina pa utimu langi le lefo inisio taimi ole ne yaso. Sifun faal maurunga na maruru fa mawina mo grey mouth. Pa utimu nga fasolo langi le lei ila wa uri mani fiafia na nei. Fasolo pa utimu langi le lefo le tau Alexandra Ivan maurunga na maruru. Awa awa pa utimu inisio taimi ila wa uri. Sifun lima maurunga na maruru mo blenem ili nefo yaso Dunedin. Fasolo ina pa utimu inisio taimi. Ole so lang le lei le wa uli mane fia fis fulu marunga le malulu fa mawina mora nefo yasa male ayo kana stete malo le sui fomaru ye good morning fa solo ina awa oa pa una e wanga niso taimi agi mari amara saviti mai matu isi sifo fa solo nangi mai saute isi sifo niso taimi sifuru duwa marunga na malulu fa mawina mora kana stete le so e le motu I matu le pi cho la vedunga le motu I matu I kaitaya E fa solo na awa awa pa uti moni so taimi si fulu ono marunga na maruru le so Taru baba aile tulango ile tau mori lau mua wuring tone good morning Malo si fua maruia pa angal taru pakalame So si vayangola lau mua wuring tone lo taru mafutai malo la bersui fua maruia Awa awa pa una e wanga ma maani so taimi Fa solo nangi marisa vidi mai matu si sifo Angi mai sauti ni so taimi ola wauli Si fulu lima na marunga na maruru fa mawina mo lau mua ile so O isi vaenga ye fanga re langi le le tau pa una e wanga ni so taimi sifulu ono marunga na malu lu sifulu ono marunga na malu lu o tau ranga langi le le tau mo o tau le nefo yaso sifulu ono marunga na malu lu o tau po a wawa pu wawa fore tae au pa una e wanga ni so taimi fasolo in langi le le tau roto rua sifulu tolu marunga na malu lu o re nefo yaso Palmerston no fe a wawa pa una e wanga ma mani so taimi o le so sifulu lima marunga na malu lu fa mawina mo le so sifulu ono marunga na malu lu New Plymouth Awa awa pa utimu niso taimi ole nefo yaso Sifulu fitu marunga na malulu o Napier Langi le leile tawe pa utimu niso taimi o Napier Masterton Fasono na awa awa pa utimu niso taimi Sifulu ono marunga na malulu Sifulu ono marunga na malulu le ven Fasono na awa awa pa utimu niso taimi ole so Ele babayatu Hastings Langi le leile tawe pa utimu niso taimi Sifulu ono marunga na malulu Gisborne Langi le leile tawe Ele so Sifulu ono marunga na malulu ma kiri kiri noa Hamilton Malo si fu maru nei tai au awa oa Pua oa fuori tai au pa uti mo ni so tai mare sos fu lima Marunga nal maru rufa ma wina mo kiri kiri roa I le so Tama ki makaurau au kilani no whanga o whasa langa rei ni sa mwes putasilo ili maru luolo tu mauo Nam kwa ili loa kwasa mei fafo ala apung sa mei fafo Fa mai lava I tau ala fa solo na awa oa pa uti mo ni so tai mi langa ni leifo ni so tai mare sos fu luono Marunga nal maru rufa ma wina Bo au kilani e le nei fo yaso Tai au pe au lia fa sora na awa o fo ilangi le lei pa utimu ni so taimi Tutusa le maru lua ni ma tai au sifu luono Ilona mbawa lunga fa solo E na langi le lei lias fo reile Langi le lei fo lias tona I pa utimu le so sa Langi le lei lias on fua pa utimu le so lua Ola va yaso o luma na iato Bobonga Umara, which we're going to buy a town in a time, or a tie out, in a was a full Malalua, which I nearly drew a fitul to a reader Samoa, Malpokalam Manuel Tie out, our natural follow along enterprise, Motor Group, Malukom, Malay, and Christian Savings, Malola, but we've fought an eight tie out. But I love a Monisif town for a Malitar Poklam and a tie out for. I think I can see, I'm going to manage initial of a town for my Oi Cairo, I could pito, see what I took for a. For Adelaide, South Australia. Peter Stowers, good morning, sir. Okay, so Pete Carmel, is it got my dick? I'm watching live in Cairo. Good morning. Yeah, Lele, little amount of so type for this. I'm on a tunnel, never yasso, tattoo yai. Yo le chelo nai ba nga ye chat fo chu ai nai ai nai ma tu ole le finger wing a most time il tai ao spend a time e fail lako breakfast as ma tamiti a onal ta wo me ole ole le ai fa chat yo le ai nga ma sha nai fa na ole tai ao a ole tai mi a ole fer sipi ia ma le tal tal no a pe ala ole fa long long watu ka ko a retole ole nai tai ao kawa kele mol mole mol time fel sipi ma ay ay ay pa tsasi metal tsala no ya langa ya ya fo ya tu manga no sa mo yo fel ngu ko ay fel ngu ko kau kala bangel fa fo mala tru pe on ma wan so leon ya me anga nga masing sa mo la so ngi ve kai yo wa ka ko mol time yo le mol no time me spend together ya ma ay wal tsasi le fo tonga talenta ave fo nai ma tu mol time il tai ao spend ma nai fa na ay le yo lao fai fa let's go mar wala tai ha ma chal chal no manai fa na ba ga yo ga kai ya
1: yo e tai mi cha wu ala va na ya mai sai nai fa na fo ya ole tu wa ai nga ya wa man tu e ka me ki ki langa ma koi o ke ngi ala va nga po a mo e mal fa ngong wa ya ala mai lo la tai au wa koi fai fa ka si langa ipuki ma na yo na ma tu ku sa pele ma koi sa fa i fo ile ma koi fai se ai nga a ole ipuki e ngo ko fe ai ya chal no a tu yo na ma tu yo na langona le lo fa ma fa na fo ile ole ko koi ke ya kako alo fia fia kamela onga ya malcheine la onga ya ai onga fo le puki le val ko inga malo maku yo wa ke fa fo ya wi fa penga fo ya wi ah la fo la fia la fi mai la le ya wa fa pena ole ma na ye yo tai mi yo usa lava pena ole ipuko fe tsala tsala no e ma wani si ba fa fa unga fo ya po fo ni si va inga tso tsala alo mo maku i ma nga ya nga alo alo ka nga ka ye le aso ala mo maku ya lu fia fia
0: ah yeah, well, man, yeah, for the it's quality time, but I'm not fantasy name, my two, my fan, I'm not telling no, all the man, yeah, all the loyal, my two, all the man goes through the mouth of forward to my titty for Lenny. I also tell her, also to tell her for a letter, me, am I on fast so at why? Yeah, man, I found out a little for a fan, all the mail, I go through my phone, my two, go fast or sewing or sailing in common cars with one. Yeah, I'm a while time spent together, I fantasy for to breakfast and spend a time to pray. Mang ayer ngal kaya. Yan daw hala na fa na wala fo wa ma wala maf tanga fi fi a.
1: Yes.
0: Yan mang ayer ngal fa no lo ngi la ritual lo ngi kaya.
1: Ah na ya. Ah na ya le a ritual ya aka ko ma wanga la la ritual la sol ngi.
0: Mang ayer ke le ya. Ah. Ya I work fit is all of my way o pe sang ko pe lunch ai. Ai ko mo mo le ola le anga ya so. Alta one now le no fo le la lomba fai fa tasile. Ah ta maf tanga. Nice. O ma ka kalong ang usilan ba Iran ang afisole o ke fa yakuri ke lo le mo le mer sitting of fi fi kwa ma wo lunga le mel le vole wele le soka ang usilan ka ko kalong ang usilan ka kalong la ka pie la lo ang usilan la sole arka arole ka lo ma Iran ang afisole a mo kwa ma ka ukia ko dualo sa mole ta alo le awo fo le ang usilan all manga ya solo kalo nga ha ya kukusa fa
1: ay manga ya kusa lo lo ay ay
0: Yeah.
1: Afu afu ila ya afu ya Iran. Wai onus lo na onus fully ma Iran. Afu ilele ile tu langa lava ya tau soka ile lang. Ya ota tau le na esau no an nafi. Ile yoka ko lunga le onus full. Ya afu la ya tsai mile nei. Wamana ya tele la. Afu afu ila ya aku pito le la tau ta alu. I think ko la susa ya la tau ta alu ngale na. Ya ok tau tonu e fai fu si tu langa ma walunga fu ya pito la tau il tu langa le soka. Ya ai ole me si le na fa tai wamakwe mangai. sfulu ngon ngeo kau sanga foto atoe ol tato au soka I le talonga fo il soka ai mai sesu nga champagne la langi ale mana ia la tom fai
0: e ia ai sawa a pe ia la tilo o Iran e a fo I e ngubela lu sefu se ko sia a Denmark Denmark la lu sefu o Iran mo ia Iran lu ko I'm a le fai amasuia le rankings ile tamasanga le yatwa.
1: Yes.
0: Tatola New Sila. E varu sifu lima. So kwa siya ki kasia pe sawa upeana le ke loa le ole ranking alai New Sila. Le maa ngaya soa soa kwa mi mika le awa New Sila. So le New Sila lau varu lua. Ya waifu awa ke loa inga o results o talonga le fai le World Cup. E fai amasuia ya rankings ole au. So le varu lua la New Sila temine. E lua tolu Iran. Kwa maulunga kulanga le Irani peafua ai hele ku mama inga New Zealand
1: yes
0: mana yeso se la pasen ya kar si ele se la kalong
1: yeah
0: ma ke le ala mo ngoi malo New Zealand ke lo fa fa tamala la titia ya la to pui pui nga ele skolen ko skoi ya Iran lenga nga mawele se la ko skolen ka iruai ya am ko ai sorry Ambele ka ole malolo am ko ai maria lo kalo ko la maka maka sol ya wa ki deng bai la maka maka wo free
1: my life
0: wo free by the TV one seki mari
1: really nice man ayel sama fainga ya mai se ke fai ku foila ya ol ka ko goalies ya ol ka ko goals ya na mo ka si ya fol ka ka ngai ya so man ya foile history foile ya matala anga foilo na ya ol ka alo le soka ya mai se foi moni sila lato
0: so va va to le top 10 la ilo lang de soka termine
1: yeah
0: la number 1 Argentina ngumela lua fa langi ngumela ko Spain ngumela fa engelani ngumela lima Portugal Numela ono ia Brazil Fitu ia Morocco Netherlands abadu Germany eiva Asifuru Belgium Oli top 10 ka Ilau langi au teloi E suia Ilau Gigi Lodjev E faya ma suia Ia rankings Folele E fua nga e results O talonga ia faya World Cup
1: Yeah
0: Ia altu langa rana Oli top 10 Mol nei taimi Afa nga solo leipo Lau langi Olai host America Vancouver, Canada, Mexico. They pull along, yeah. Carcel is calling on you, Silla, so they are.
1: Talusia. Talusia, while yet Saolo, so long I live, Alusu Locaco, Ele ranking there, you know, my Alato Talongale, my Ivan and Nuff.
0: Yeah, okay, Lola was a Barudima, yeah, New Silla, I was full of Iran, yeah, Lala, Barulu, New Silla, I was told Iran, yeah, Lele, so on a Talonga, Nile, state of origin, Lua, Manea, Kako, Makamaka Foila, Makua, if Fasid Marispa, and Kapoka, and people already in Mako, our Maroons, of Aguai, my ready, my Kuruba Sukarwai. Ya la ngol faka mala for kuriol mako kama ko kasi kuolenga
1: ya
0: ko mo la vango ni usa fo silenga ma lor ka long bombu al ka long long ruala le o ile ila
1: okay
0: o nge ko kurisa mako kama ko fa mormoni
1: ya ngila kurisa mako kama ko
0: a kuria ko sko ur ko ma ma le fo na ya o yo ma ka long ngi ya le le Oje lol talonga na nei langa le no ma we taru tala fo fo le leng pe ol talonga le lam kwa ka al malo se maroons langa le tu a se tasho la tu tama talo yo la for sa mor so na tino fa so malo ya o malisio na tu a ala la ku ma wa longa ba mana o ta alo na nei ya mal fa mo mala te le se poral na ya a fa mala tu fa lo fo ile tu a so na tino fa so malo we fo le le ma wol tala o mali a ba
1: Yeah.
0: So, because singa vai ngole ta alo malo se kako maroons ngake. Ale blues pa kan fali mai oko.
1: Alo ye kako blues. Au arka liye le vai yo vai ngai ya.
0: Amai va vi fanga fara na Jerome Gray on a so ale male le porcalamel ngal Britannia. Think a minute, John Tato Tala Noile Samuel and Etai. Malo la por si fuo.

0: peretsa lai I le DynaSpeak mo a onga fa peretsa nia. A onga fua e o nufu mau I niusila, pesi te seni niusila foi. O le a amata liewa se ngai le aso lua fito yu lai. A fai e te au mau I Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa a Bear Wellington. E tala fia ngai le DynaSpeak e fiso soani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi. Betana I ane I le upenga te failangi. info.dynaspeak@twoa.ac.nz
1: Papa Toto Dental Smile every day.
2: O tinga nga uniform. Fa va vene loi le Papa Toto Dental. Ma fa nga lo community services card. E se ia ilo unifo ile na le fase fulu tala. E fa ya foi ni fo aroi fa ai ila ai lo smile. Suzu mai pevala au mai.

0: So all the best, Monisio, perform. Big sing or na for year competition secondary school or fanga so Auckland Girls Grammar Kenger Kalama a matal pese Hawaii longa lol pese sambo a medley ya ya fai uile pese konga Yeah, lele. Falong long ol pese Kelson boys. Sorry. Eh makal pese mo ko ama ngayo. Ah, le mga ngayo. O leo kamong king ya ngayo. Sorry
1: ah.
0: Right. Yeah, lele. Ele nga.
1: Yeah, man via le tsau sinyo nga.
0: Eh, asa wa. Yeah, amoro mai ka ko ka ksa ba vani fa mo mo. Eh, fa ka ko, fa ka fa ma rostino. Si yung sa fa ma rosti ngor ba ka mo malu lu fa mo mo le. Si wale ma di di ma mo boya ya ai leo sa ba ba.
1: Sa,
0: sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, s

0: whakawhanga mai Five Stars, ino watu edua sifu lima, minuto lo tono tā leo nei tu la Eva, le tau tua mori wili Samoa, so lulu vai aste tasi, yolo mofu ia manofa auro le tāra pukalame, manu le tai hao, tāra noa tue le fionga na konsulo le tātu malo, tuto tasu Samoa New Zealand nei, le fionga ia afemata, le malu, tu filau, ponu sulu efa po, tāra tāra noa fuim whalau tilini, sio mai ngolo mna mire tunu, le au nanga, a ole mai o fulpo kalame, pe on masania so lulu vai aste tasi, vatu telefoni, when I bala one yeah lava le el time la figura consola fa mam la manisha va nga wa for the city feel it yeah if you may time for calam later on for for mata malole so for modia
1: yeah ta bon wie lo sino to vai ta ta i kul ta po calambe ya maro so i fu fa ta lo fa tu mera nga fa la lo si ta tu tu nu di sino nei po fi la vale va en ol kilo po mo mai ta po calambe fa ta lo fa tu mera nga fa la lo ia fui sam fui nga ia o lea patalolo ia e mesele wale fatalo fue nei tamam tina matutua o lo tapta poa i ia io tato feiwa ia ae al fanu no ngā panu o au au nā le tua mo se mkuia ia e mesele malutia pe o lo tato wola malo tutu i kuori ni tae o pou tato o vi mai le rofa maleanga leo le tua
0: Malo fa te tele fa te foi mole fa no mayor teme mole ta por clame ele ne foi tai of fo o lo ye la venisi o lo of sili tu lango ye ile no fo le lei mar so longa le lei e o mar fo la chino lo mo mo mai ngal fa mai teme foi le a te la foi le le foi tai ta no le mata opu ya mes volto fio le liaison officer ya bole fa tu level nei ma tu ni sila ya o la se tu lango ye ya le va ngam bol ne vai teme fa bol mole
1: Yeah, after it away, I've seen for you and tau tau in the way tau, you know, what my for you tau maru. We are telling to tell you, miss you, eh, number one of my narrowing of a fighting arrow out of my nisi. We are war narrowing of your tilted winner or outproving. Yeah, Malanga may take me or the tau maru. Ya mal ni vai tau e per no fifia tu ona ua so runga de leia e ni vai tau e se la gogo a tole o fuga ruenga e mi viei sin ofisa i galo i le South Island i a kapina ko me North Island le ua ye i le e viei sin ofisa i a pio la ua le runga lua i leia a tu langa umba i le ia sa unga le mumba ma le leia nga so lunga runga ruenga Rata-rata pui. Chua to'anga marime o nopoia nei e tātou tangata. O stara fifia lea, ma nei taimi ia ua sorongo leia. Ma kua mai e tātou ngā due fātasi. Masi e tātou tunu. Mentua tawai o visa ia o mai e au. Koi te elea ia se auare visa lei au mai. O mai e ngā due fātasi. Kau kau pergi cakap sisi orang lain, nama kau mufai ngai. Mau tepan aku mau betul orang apa pena. Ia mufan. Ia awal tato ngadu fa kasih ada usus orang mengia ini baik tau. Ia naor aduat pun tato cuit komisna. Ia ma tato liaison officers ni masih sabo tato malu. Pro tu tu per feringa. Lain tak bayi. I runga o ngārwenga whawai te bina i e teo teo mosanga whaarele a tiri e renga te lewa o kampani ma o pei whatoa ngaro o mai a tātu tangata. E ane sea ina i e whaarele a kūranga o mēnu no whai o tutong i e honi pita tasira manui a ngare o pei whakua ngamani u siru nei ina i a mautinoa i a o manui a e sa aboa mesio tātu tunu maa Mesir aku ingat dengan awal mendengar yang ini, saya ingat dengan amakal maye. Jadi piko kasih yang awi sila mengiyan, ay sila sila kupen bawang sila bawole. Ipa toang ni ma para awi ni ma tulang ipa toang aku kore mokwa, kere luku pengi jiri.
0: Ale.
1: Ana leo, mai o tatu tangata e tso soani, ia ngaruru e I whako angangi, ia e re tūranga re le I o New Zealand rapa ia. Rongo inga ngā runga rupa inge I re whako kongsi no whatau inga. E me so ili tatu mālo ori pai, papoma tūranga pa pena.
0: Yeah.
1: Ina ia mauki goa, o mongu ia e fui mosio kako kuu, mai se lawa I so I kore lei, ma le tsaunga le mua ngai o pako kangaka. O tu ua a inga e o mai e fai ngā runga. A warangi maho fau kini fila whapea, o lenga ngā mai pawhikai o bawa ngā runga na I tatu tangata. Lea, a unio lako ku ma maina le mea nā o ngā reo mai kau inga. E fikia tupe a New Zealand o whare leia I te maainga o ngā orpo karamele nei. O le mera le si sire e kako maro, whakasi e kui male maro o New Zealand. Ina ia whaini whea ngai ngā le lei, ina ia le ngaka I kapa mongi asa I New Zealand. Ia a ia papa manu ia ina po ia nei o tātou tangata, misir tātou maro o te lei e po karamele. Ina ia a unipito tāsire mongi ia tawai.
0: Mali.
1: Ia a pena ona manu ia ku ia I sa boa ba inga ko ko ko ko ko ro o mai tanga ni fai ngo pia nga lunga ta bai
0: ma ri la
1: ma ri to e si la pia e ti u su inga ko fai nga lunga ni e o e fai nga lunga re o le nga lu e fa to anga mtu lunga pa pena anga re o mai ra ka ko ko ka mi se pa si ia e le tu lunga se tu lunga le le ia Pai whatoa mai ni pangarui hapa vai te mita vai.
0: Ano, ano, whaftai. Manua le tante il vaenga le fa mon monela fo ngal consula fo le mane tele vaenga le fa mana tfo le visa lo mai la to a ai of the tanga mane ai nga sa mo mane ai nga nei fo le la no no wi fi ma fu tanai ai nga nei mane yo la to ya bonus fo yo to songa po ole na sa no tasi mai tanga lo tanga no fo le ola ye la mala bon no em fo yo no mai power me ya ya umma le time le mai on to fa fo ide oi no fa ngalo ngalo e jor sa ole fa mon mole
1: fa ya o sa ole ya le ta vai
0: ya
1: o la ye ya wale wi ya I ngi e mau ki ngor sa ngale mu ma tu sa I ma tu la ko mo se ngai non sa ni ya me se la vai kri mio weekends aso ma lo lo e wi ya me se lo pe ngo I o la wi ye ya ia ia aviation officers ia e hui anga ia ai mai se lawa patoang o patoang alo ngaru o la ia I lewa noa na o ngai singa o pui I reia kau o ngai e nei tatu tangata ia o la I reia tau sa pa ula wale meta vai o kako ngaru e whaka se apai ia maua lewa noa o mai ei kua ia kau kua ngā maka kou nei tatu ngaru e whaka O ngi a pia nei o tātou tangata I ni wharawirawe o le soli o kūrā pongo.
0: Māde.
1: Ia matūranga pa pēnā inga I a soro o ngale reie.
0: Ala
1: e mawāre wanoa pe au ia au wala. Ai tu sai ma marifenga inga matūrā pongo.
0: Māde. Mālo, whaftai tele, manino ma mātango fie nei vāenga ia. O loo iei lawale atunu o le o mauton o tūlango I tau o tātou tūs whalau le proses. Po in lea mai le matanga, mai le ofis whakalau fionga konsula. I lo umma la mla male iei, e tango fia pe a atua le lele umi. O lai proses e le tūs whalau, ai a manao mia lo mosta mi vave. O te lo la pe a tango tala I titil vāenga lea. Ia,
1: o le mea le nā o lo o.
0: Ia.
1: Pai maka maka tau ave.
0: Ade.
1: I tā pokarame, ma tu fa fun fun ma ya sa mo, tau tu na lu tu so la o mi le go. O woni fa la ma ina, I te u le. E le fa ina la tu so la o expire, e ko le fa I tau ma san. Ai, tu so tau lu se la u fast food ro I le te mi le. E a fa I ke ra ko fa fun lu ku o I te to fa I lu tu so la o na o le go lu ku so la. Ia e kere rane ngā runga e koi whai.
0: Oh.
1: I kia le rin poki lo se re leo, se runga pa maungi a mai lo ki se re leo. Ma pēu I inga pa pē ngā, e le mga o mia, ona o rufa ta mara. Ia a whai rau se paravera ve, vape fia maua I kusolau. Ia se runga pa mari e inga tūranga uma ia. Mangko yeah. Hoini wei kau, ta vai whai ngō fia ngā pa ngā e resi lo kusolau. Ngā vese a reaka.
0: Yeah.
1: Ui rō le le ei ai ke mi ni o pai mo fi o pai me o mo ku sola
0: ma de
1: ia o tu langa ye pui pui e ku ka ko mo sa mo le mo mo ku ku yo ka ko a to solo. I outrangle you. The fire and you are to solo. Yet fire scoka, the overmur passel of cara. The fire. Yelling at table. Or to solo, who lay a woman out be a baby. How that my need for a revisa more kayao, ya soon walk away. Way expire, kusolo, poorly, or kusolo. You're too long of a pena. A little quick home, be in the right out. Or maybe see the sila, ya. Ia mau tino, ia o malu pui pui ya, sahore bulu kusolau kau ni, buat teori lain, ia awalnya yang ayo mereka mukar kusolau, ia mesti itu langa pi, itu lapor no masan, ya legal itu solau tuan.
0: Ya, malam fahamcai, lecuno le, mai momal fahamcai menengcai melecai aw, oleh mai a le calon wangan abah cunyal telefoni refiang oleh konsulam mula nofisa, pada wani ya le level le, cai mifah amal mula menceno bayang otus follow pe pufanau, mai si bayang umba, ya o fahamcai nol tato mau tu samo, pufan samo, ya lai bawa apa no, fahamcai nai mo functions for lecuno wa, fahamat.
1: Ya, yo, o cai minyai o. Ilan pa ang mga shift after tumurono afay ke mga aw pa ang mga pasamo ikaw nga pa be abakuli le pocket na misyo ba pa ang mga ina or tato mga tasamo iya ke okwa iya pili kwa nga ikula nga pa penga alakaw wala iya iya ikaw wafi ala pa ang mga ina tato mga tasamo ia au kulanga ye kukunga ye ni situlanga ia ope yang ai pamanga ole opo ai tiro ai ma pa ngi mari opisa ia intatar no ai tu tu tu na ibu tu langa fa pena ong ye si maka fuya ka ko ai nga te ma de duoi kulam tu langa fa pena ia e fa pena ong kukunga ai ole lakta ima pal futualalo ia ia ia tu na fa un poco lo ngol bok ia tato pol samo ia ia tato maru dua murfa mainnya mali pui pui o aseta si tato maro itu langgar tato pol samo ai lea le ot pe pe una e fasi si le ina le irke fomi vini aku ia na ona awai le o sif so so ni itu langgar fa maino tato fale.
0: Malam fahamcai. Ya, lecun oleh telefon yang cemoy lefeng orang konsulam melalui visa tolu atau tolu tasi o tasi luar oleh telefon yang nama jantung okilani. Awal awal mai loy fahamcai okilani. Kalau stage Wellington masih banyak fahamcai mana code number o iva tolu atau tolu tasi o tasi luar. Ya, jadi fahamcai faham ni caya. Oh, kalau kira orang kaku oleh masih ambo. Orang kaku woi fahamcai sesuatu ni fahamcai lecun ulang cakap. Wah.
1: Dia betul kan? Kau kau beri kita. Kau kau beri aku info. Ia kasih ngaku langa o fakau o suai beo manukau ia sila ia tato tunu o kalau ngasiti ele ia ingi vai la au maku langa fapena kesa ikisili nga kapangalo ila ko kuambau kama ma ngar ii me ngaru e fatanga e ole tikalise ele ilonu ole mkua patamu io or kalor nga mai sipi. Ia misa ko ita loa le fakao isi fale o loa. E ilongo pia ita loa mai le frozen ita loa mtulang pa pena. Ia. E talo e pe teato tunu e vei ita to pa momua.
0: Hello, Fabtitelli, the former consular, Bobetta, Porclaminata, yet money for if I bought a messer.
1: Yeah, Fabstata, right? Or have an old fairy tattoo, December tattoo, Maro, the old tattoo, Porclamin. Yeah, from the beginning to it took in duty.
0: Time.
1: And I belong sooner, yeah, I'm so the cock or the cure, yeah, from the beginning to a Mrs. Tattoo to New Year's. Pass it for you.
0: Tala nonga mai fenga konsulo tan to malo hinu sala nele fenga fermata na malu to filau polisero fa po ne foi tai o no choice fulu bino to lo to talo le tula eba.

Luas pulu bidu telo che dele chula as fulu dungol tau chobla udang ar si fongol bidu sa mo tasiri mo chola momol tatu pokala mele che bolta yao ya to wolo fatu ma fatalo fatu pe mo lungol tatu wa tno ne fu tai au fu mali ya so ma tango fi le lo fu mali angal le yo tatu ma tai sido lani pa yo tatu wa udia mai le ya so rulu longa tonol va ya so ma lor fo lau ma lor fa ma lolos ma lor on sa you to fu manga duenga pe on ye tatu le ne tai au fo ya wa eusu fie fie fo ibalu o nga tonu le vayaso a ni fie la usu ni mere wo ya ni le koi ka alu alu ya so nga mik pa dalu fa tu dai jamam ti dam matu e mota malawa to tapo ingalo fa ye pele aso mle aso pa balo tu fo tapo ingalo fa ingalo to fe le tu so nga fa fe nga ngi moto fa tua avion e pa tele so nga fa fe nga ngi ola tu vala wina le ngalwe ngale li pa dalu fa tu tatu po kala mli ja fo Lolo for tattoo what you know, my Malipo Calamelita. Look to my mouth on the tattoo so Tayatu Lea, Ile to my Taya Raylin, Simati, Launango to two Altato Click X, our wife Lato to Tumasani, pay on a Yale Lato of Nanga Motu Pelafo. I will let the poly let the mount tattoo so Tayatu Lea. Ya, oh, my foot to my belly tattoo what you know. The lava tattoo for Lolango and my Malita Tua. I'll read the Samu Fatalo Fat Yant Oi. Ile ne yaso mane yemo ne yaso audi lei Luas multasi bidu talo tene ia lei tu la e se folu au danga mato tu masari tanto ia ala foi fon tatu sota ia tu la unanga mato tu al Pacifica Family Health Group awal se fo Malorina ai fa vitayo la tatu se ia tu lo le tatu ma la unanga Ya ale click XP on a yai, leo fatasi mai, ya le neita yao, ya le... Sa ibai la volta tu watu nu usi tau wa... Fa alele yatul tulanga lea fa mole mole...

Ya lu sulu ono mi telo chene le chula sfolu fa malo atu tatu watinu lan sai malo fo lava pali mana tolo o so longa lema manu yan ni tai au e le lofo mo le anga le le yo tatu watua e fo tal tunu nga o manu ya fo to telo tatu ya o lo mafuta mo le ni yaso ya tu ma wale vi inga le tu o fa manu mo fa ni tanga ina o tatu mo mai le ni tai au mo le yaso fo se itu ina pe ni sine o tatu po klami fa nga solo pe ona mafuta mo le tatu watunu I say, fix that to live by a young old tattoo.

0: Fano file mupia oi fa fie fie ngal ready sambol ni tai mi ol tai ao. Ilu ngali tau chuba ngal ready sambol se fut malimba vitulu amo. Ina wo se malia tu tatu pokalam ngali tau chuba ngal fie ngal ngal man mana. Mai fa ngalona seri mal tatu Pacifica Family Health Group. Lango lango malosi, tau tua malosi, fsoswani malosi, tau ngolongo malosi mo tatu. Ile nei foi vai time ya mai solo sui fu malo loina e te tau ona ye fa talo fatu male nganga fi fi male loto fa taile tu le tayao no to mo ta so ta inga le tayao fo vai fangalo ngal mon mana malo se fo mo ni le tayao fo
1: ya fa talo fatu fo e le tunga ti ti le tayao fo ya fa malo fo to fo mo ni e nai tu o ta to nga ringa ya ve fo ne ya va no fa talo fatu vai le pa yema le manu Samoa o lo fai ona ma o mai ta pro kala minita ya tu pu ma ni ia le fenga le pa ia fo ele tu ia mo la to fa tu a me tu pa ia la si la si Samoa ia ta lo fa ta lo fa lava
0: ma lo le o sai ma lo fo ile ta wa tai tu te manga lua nga pe ona fenga i vai fanga loa ia fa tai le tu le wa to mo le nei la la ia mo le fo ia vanua taua ya ufayona tau tuwaino tatu watunu lelei lala fuatu. Wani vayanga taona fukumulatu ma tuina mai fukumulatu tatu watunu. Na hivyo itaimilo tatu yei. Imo ya ole hae fa ima marulu. Ya ole hae makau mousinga mafana fana fukile mo tatu unga almanman.
1: Yoi, sale ya faftai on. On napi ya mane ya sope watau mafana fana mai ya ae. Olo tau lava on tatu faiteste lava olo tau wepo ya. Later on, he left to hear woman who do my foot. I want to ask them to say, after my life, he's found here. He's thinking of love, love, my fun, fun. Yeah, I'm into love, my fun, fun, I know the fun now. Yeah, my papi on there, you talk to Matuatosi, don't know, Falema, Lao. Yeah, the phone, my fun, fun.

0: Mana tua foi, e ma fai lava e leite lau patene ia ni se suesuenga ni atonu e umanina fai ia le suesuenga ia laifa mai fō mai o lea mai lau teste lei mea uma ia ai toru maasina down the line ai toi vai atu e se a unga ia ue vai te o atu fō mai ai fai mai o le kānesa o lea o le manawa o le kānesa o tau fane ia mtulanga papena. Ole, it's the Tawai Lava Yata, Tomtia Tia, my father Ponga Angala to know. Ona maintain, be five be lava to swing. A five day water tanga, a umalel water tanga, yet to file it in test, to file it in test. Say long a lava for fear, my, yet lay I, or lay one act, one has the e, the Tawtanga, if I yay, ye on a lola, ye near, or lo, lay me a oma, ye fapena, ye. Ia tina mita mai tae atou whaaponga mai, ka nesta o susu, pa pionanta I tōru tūtanga. Ia ka nesta o le ngutu o whaau tangata, ia te ilua tautanga ma whai. O le te tau lava ona maintain o matūlanga ia. Ia e mai te poe susu inga mo prostate mo tamama tamo. Ia e tau lava ona wawa ai. Ina ia maintain o malawa pe whātanuina, ia suesuenga ia I le teini o lo whātanuina. Ia o lea la, a whai e tele I mawani ani, a whai walima suruono o tautanga, ne tautanga, ia a ngā I lunga. A whai e tele I mawanga, ia te, there's a kit po te tūti mai I te whātuora, a ngā I le whainga o tautuenga ni, ia. Anga ilo po mai falainga. Aleo na, ya vili mai al tato telefoni o le oha selau tolu tolu lua lua o tolu. Ya, olvainga langa mo le bowel cancer ya po anesta o le tau pali tu lo bapu nga ang. Ya to fa manato atu po I. Ya tato atu no, o lo oa yaile avanua mo le tui pui pui al fulu. Noi. Ona o lea wa ia ia petu ia inga o nei fo I mai tau le maru ulu ia tu mawhanwhana mai lai titi ia mna e tau lawa on fai a tatu pui pui pui. O lea sto faraile nei e iaile au penga luenga al Pacifica Family Health Group. I nai le hol lea I Otara, te puke hol, ia e pai I nga te mahtanga le au matua. Ao le a yaila ina le opa inga luenga amato e fai ai tui pui pui ol fulo, tui pui pui ol ministela, ia maisi lava tui pui pui. A fai lai le I fai alou tui pui pui, ia e o atu ina e fao ngā nā ava no ala a yaila opa inga luenga ina, ia e mfai ono fai a fua ia, ia tui pui pui ia e pe ona uta oa. A wale ministia ia nā ava no pe a fai e te in alala, Papa au lata lata atu ngai Otara ia pe e batu po I Otara Town Center. Ia o ane ngai le hole ngai te puke hole Otara. Ia e mawhai ona pai ai lo tui pui pui. Ia le ngata po I lea. Ia e mawani ia tui pui pui o malawa ia tato palma I e pa. Mantua palma I Penmua 136 Queen's Road I Penmua. Ia. Number 32 King Street I Papatoe. Yeah, Weymouth. Number 5 Waimahia. I Weymouth. Yeah, but I le Clendon shopping. Yeah, Roscommon Center. Yeah. Oh yeah, na petili yeah, pe I le malamalama. I se mea tau te pua maloloin. Yeah, po a po ni timi mea e au ngā mo oe. A le e tau pua mai palainga. O ane le starlight na ma ba ai ai e wa te wai fa pe a wai le tupe ai ia wa ai lo to fo ma lo loina ai mai te lava ia ta to wia wa to tolo anga ilunga ia ne te tanga ono tolo anga ilunga o le taimi ne ia tia tia le au lai ti tolo tolo anga I le fast pulu pe lalo ane lima tolo ia o to tenu la to wa la poa le nga tele a wa mawal to to mawalunga ya ma te ya na ya le wa ma liu fa ko se e fa mai wa heart attack ya po wa stroke tu langa pa pena ole awa te pa tali te yeni a unga te pa longa alu anu fetsam sia e mese lava o tau ia lalo lima tifunu ne ia e angai e faia lau siaki siaki pa asifu maloloina siaki lau totu siaki lau suka siaki lau mata siaki lau faa longo siaki lau weight ia po fitau ia malo height po lau mlo mawalunga ia matulanga fatena siaki foi mau vai e ei iti mea ia la to to mawale ngongo ngau fia e ia ufano ngatu ki ngā mei lea ne so onga o ponga i ia ma so onga o tūni ia mea umana alu anu vādu pōma ia ma ustai pō alawa ia advice te avatu i tatu sui pua o lo ngā lua ma pitau pōma ia tau ma fai ia fai ona i lea ia te i avatu fō i the advice ia te a fai e leo fitaui ia ia i unga o nei sui tu enga tau on tato fai ia o lea te tia nan toi fa manatu wa e le ngata fō i lea ia o i mātou fō i lea wa ia ia le si i lea au o nanga lea ina ia fatawi no ina ia le mitau tia fō i o afianga o le ava mālosti ia mapuala au fataina o nei tātou te tilo tilo pea i le tele o news ia to tele o tātou tangata wa afia le aisa wa afia i pala au fataina ia le ngata i lea ia o le mālosti fō i lea o le tango fia o le ava mālosti ia wa tele fō i ia pala blabe tupu i le ngata i lea i tono tātou a inga lava ia ma tono a community wale i sepe i le mea o lo tato peo ai e ia ma tato alala ai tato noko ai o le tato ngā lue fantasti ina ia po ia ia whapita ule ina ia maua tato ule o la taunga le mō ia ma le pia pia le aso ma le aso tia tia pe e te iti vaenga o lo e pia e sili ai pe ia malamala ma sili ai
1: le ai le wa ma tango fie te le ia vaenga iwa sauno ila wa fionga ngal man o le tāua i o le whamanatu, le angai teimi e tātou te no fua i hai, e fui teimi e tātou te whiwhiwhi tātou te ewa ili fua mai. A le mana i o le tuitu i ma le tau longo longo ma le whamanatu, e wha o sofia i langon o le tangata, wa te tau o nā lue whaisa siaki, tau o nā lue ewa ili fua mai. Le angai ei teimi e tātou te manatu na tu fui o tātou langona, e tau tau mi ei me te tau o nā tātou o e whai, ai o le tulanga le leia i o le tau tua ma le unanga, o le whamanatu, a le ewa ili fua mai. A musu fo ile angal man mana alba ia nisi fo mai. Ana ile tau tumula unangal tato Pacifica Family Health Group. Ita antou lava fal mai. E mfaya na oe lista lai. Ia mao e va ilo tato fo mai pe ona. Ia ile tato tau tu masani.
0: Ia wei. Tau leia. Ale lava fo ile ngangana fa matala ia unga olo e. Ia olo o yeyo tato wa tato ipua. Vili iai. Pai ye pai la appointment as the mana o is the Samoa it tau no ang yai on fa fa ngo fi ai na ya le esto fu o malava sta to pa ma ina pa ya ma sta to wa sta to fu Samoa o lo o nga lue ai fa fa ngo fi ai te ai o malava le na ina ya pe sta to mi ai pe sta o ti ti ya langona ya male mea e te tau ono fai. A wā a vave loa, o le vave fwe nā o na tōng fitia. Ai a nanā. Ia e toi osa watu ina wava ai atu wa, ya a wale ma fai o na tōnga fitia. Ia ona ua tū ngā, ia le ngas. Ia po wa tū ngā po ili solo le mā. O le whamanatu atu ai pia, ia tato wa tingas. Ia, o loo iai le ngangana, o loo iai kusastuani nai tu. Ia, tati lawan mea, ia, vaai, a le mawhaina e alu a ngai le fō mai. Ia, pe le esta a vale pea. Ia, vaai pe ia tō uso, ia po te te loo a inga. Ia, mwhai o nga arrange ai, ai a matua le ai lawa. Ia, na evili mai la, ia le ia. Ia, ono vaai atu leo sisi, ia la tu e mai oe. Ai, e langa fo ile mea tietia, e pe alastu tanga te piki mai, e alastu pe tolu ta avale lai tu mai rumal fane. Yeah, alai faile pele ale ai nga ele ele ai sei se ma faine. Tas pia fa fita u lio tas tu tangat. Ye fa me ele te te be fal ma. Ya esta si ye va ai nga. Ye e ma wa tu la ma. Ye olai ye ta van. Ya al palo la ele fa nga nga le ye ma le. Pai ye po il ma wa pso so an. Ele o lo ma fa ti o le tas tu nga vengo pai fa. Ah, amai. Ya, dia mau cai I, ai orang ngaduin, amai oleh baik koma. Ina ia bawa tong putih, bawa mapu, ia mau walis tahu ngalemu, ia mal pia, ia tia, mantual tas to telefoni, o bapselau, to tolu luar o tolu, bili mayai, ai mana tel no mayau, tu la telefoni yang ngaiteng. Ya untuk tu mai la ya le plus tu ta ya tiasti we ya untuk no ai la ya le ni tu la malu fa no na ti ti
1: malu fa ta tele fa ta ingal man mana ila tu tu foi malu na ngam ta tu wat no ya le li lo mo pelo malu si mal fa malu longa le tu ya awa ya fa valu flima mal tu join na samo pe ona il ta tu formai ya si vanga na wisi si vanga man mana fa bol bol
0: ya le ai atonu foi ya that to say no I nello folle tua il le foi a solo pe aulia ya nem tu la ya tatto telefoni nai mili mai ya pe ya la mes mi pe malam la mai ya nem tu la ya tatto papa se quarta mo
1: ma lo fa tai se foi mo ibon via le leo le tatto pro ranga le na le fio ngal man man vai fanga lo na seri male tanto tatto ma sanne le pacifica family health group le o mbolia ya oil ta wo telo le tatto ngolongo mo le mamalo le tanto wa tino se balte bole wa tile o a toi a le wa ivo minute ivo minute o tene ya le tula sima dasi fa malo atu tatto wa tino fa malo atu to ina va tu tatto telefoni ngal britania ona tulanga fo yo le tau fa matalaina male tau avatuina le vainga tau ya mo so fo malo ino tanto ainga mo tatto tangata

0: This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider.
1: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
2: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le kā nesa o tutonga sā o te maitai. Mo le sila fia a tili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
3: Ua tau nu umailo re te ilifali, I le te au le tasi I le vaveau.
4: No leka, o fia sa e iai, o le ua kāle kasi le vaveau fa kua e kaungu umaili fali. Yenga efa mai ngi kong mai le ongo o fia sa ai.
5: Sa uye le fale mai ma lo uso. E ke lo fo e cancer skenge ai le wa e e mai fo I.
4: Ma o vili fa ko waku. Ai sa ngale ka ni ai la o ke fo. Ye e ke ki lo ngi fo I mi skor nga e vili mai le. Ya la o mo mo mo li manga va sa fa nga. Ya le fo e le ngi lan cho ka mai ki. So le. Wo le kasi le lua le ko lu lo pepelo. Wo ko yo mi fo ya mo singi fa mo mo kupe.
5: Fa mol mole yoe fa manga no maya wa umanga mi asaf sa soangi
3: wa mavai ni masina sa sa ili lo reta sif so soani ili mapu maya services wa amata no fa sol sol manuia le aing o loreta
4: ma lo lava loreta wa vai le swing ale le yo si o tato aima fa tai mo fa tonga ma le tongi no atato pili
5: Fa vitai mo le fsosoani mai e mapu mai a, ma le alofa o le atua. Wa o maua le fsosoani e fafoa I lo fafita auli, o le taalo I masini poka. Veili le mapu mai a, o valu salau lua tasei lua tasei lua lua. O valu salau lua tasei lua tasei lua lua. I love you husband.
6: O mo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company e fsosoani ilo fale leo maote malawa. Amana umiesi papui pui, carport, canopy, bifat fola.

0: Tai for that spoke halami, or fear my. You my first half is moon for the Manuatu. In Navy, I made my tongue, I miss it down Manu, for my lawless woman, we put my little two at what did ya?
1: You have failed to all every following along at all more early Malus and Moshe Famalo long a lily. To tell you my teacher Mangalwanga in overfant, for seal Malus in my asking as a saving a year. Yeah, my lord of an old Wemalo full sat. And leave it tell me a yellow wapo ear tattoo in my FF tailor to a lavayo at the manor of Talo in night pit. Ya na fu ye manu ya ya lo sunga ma to tari mai ngalun
0: e se le mata ngu fie ko sa si bai u ko le pe de pas ko ma lo me le mai a e se le ma lo ke tia pa ma lo la pa ma lo sa ma lo si a yo e pa pai fu ta sanga e le pa fa pe u ta sanga fo ita ki o le de ta sanga fo ile le ko to ye no me le bala
1: e tai tai na o fa pena se la ngona tung sia la ngau te lo fa ya toi o ila vai na matua lo sei fua ma wale to ato to foi lo malo si pe ona ia ela titi si o mena tau le le ia la na vai na ai mo na si na fas ya fasi malo si tuli to le te milanga o matua foi o to
0: ia fa malo lo te ti sto a fas fu malima o tau sanga te ti de la vai mo pe malo si yo e mo vol malo si a tom chi la to vie to tu ina la tu a te ti
1: a sa o le ia foi o to matua tala foi le ele malo si e wal watu ia ya le biale ba ngai singa soy soy le ya le ale fa ya kula nga nga o ko ya o ko kusal malo si o le ko le nga fa mai e in e una to yo o lo tau le a lo tau mai titi
0: ya u ile ye sa le la ba yo me a fa le ya ke ti ma to fa to mai ti o te wetu pula nga lai a te tia po te o me fo le le wa wa fi ba vi ma tu wa
1: Yeah.
0: Yeah, too long. I'm not far from a son. You think very fast to put up, you put me to Inga, Maya for Inga Yasonia,
1: yeah.
0: After my two Pulanga neighbor, you have to feel fair, fine Abba. After that, all I want to. Don't you feel like it's that teacher? Ya, faktai, faktai kelaba. Ya, lepas tu langkah faktai macam apa? Silia, ketia. Oh, no, lepas tu file waktu soi. Ya, faham. Ya, telefon ni saya, maaf, faham. Ia pola sih nama. Faham mulai malu lah tu. Oleh faham, oleh faham. Ingat kalau tu alam ikan kans. Ah, kalau tu langkah lawa, mai aja. Ya, faham. Faham tu lusa. Ia setakat tu bila si, emo mal top selat ala oleh belca. Ah. Ya itaria la talo